Assalamualaikum.

jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokki talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Ndakaaru. Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme mu tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ki suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi. Waaye nag ngeen xam ne itam bu ñu jeexale suñu programme itam ba coupé li nga xam ni moom moo di suñu ay matériel ci fréquence bi nga xam ne moo di 95.2 bi. Am na beneen rajo bu ngeen fay dégg boo xam ni xañ na programme bi nga xam ne moom lay jàllale bokkul ak li nga xam ne moo di programme Jant bi ba tax faral ñaare mbokk yu bari buñ ko jàppee ci waxtu guddi wi daj ko dañuy jàpp ni rajo Jant bi la. Ci kaw loolu nag ngi leen di xamal ni bu saa yu rajo bi tëjee beneen rajo bi nga xam ne yéen a ngi koy dégg ci fréquence Jant bi muy jàllale yeneen programme yoo xam ni bokkul ak programme Jant bi. Ngeen xam ni kon rajo boobu la du rajo Jant BFM. Ci kaw loolu nag ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax rek ngeen xam ne que noonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom moo di fanaanu jàmm. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله وكيني باي خلص عندو جانت بي فيم توبا 95.2 ak diñu bayyi xel itam ci ciñu refum dakaru 88.6 waye ni ko doni tam ci leer gefum luga 94.6 dawaan nañ fasiyene ñewaat ci sen jotaay bi ñu meena and ak yeen bisu sat ci waxtu yi ñu diko waxul faawul khadim ñu ci waxtani khalife serigne touba ngir na ma taatan akaro ci sen tedd ngay jikko waye sen doxine ak sen doxaline wu sel ci lepp di ñariñu kasse ñu yeesal tay feddi sunu tiant ak sunu jaayante ci sunu sang cheikh na ci ahmad khadim radiyallahu anhu diko gëndi siar ci xaritam bi tabarkalla waye tamit di gëna yéssal sunu jaayante sunu tiant ci mom di ñaan mu nangul ñu waye tabarkalla ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna ñuy jaar nak ci buntu bi moy jëwriñ ci koku moy cheikh mohamed muntakha moy borom pc bi ak mbekté mi yalla suñu borom doliko kul shay'in muntakha seigne muntakha yalla fi yag lol te wer ba lepp lu mu yenn ci la gel qadimul muntakha yalla jef ca tek ca wax ca lu koy bepp ndort ñu jaar ci mom di ziar tam mbolem suñu kilife diiné ak fuñu mëna né ñaan suñu borom defal leen tawfiq ak muccu ñu jitu yalla suñu borom di gëndi ya ci diir manem ak ngeeramam ci ñoom mbokk yi xarit yi way tewli fa fi way manane ñi nga am yene suñu nuyo fekk la fa fa fi way manane am nañu yene suñu tiant fekk la fa way fa fi way manane itam am nañu yene suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa ñu am yene fo meuna nek ñu fekk la fa talalay loxo ngir bëgg nga ñaanal ñu yermane yalla ak yegalam ta ñaanal ñu ngeerem ak njub ta sax ca diko yene ñepp da koy ñaanal ñepp rawatina way jitu ci ci keuru deug ga ñeneen di ñaanal yermane yalla ak yegalam du delu di lay ñaan itam nge ñaanal ñu lepp lu ñuy wax ba ñukoy jëf ñun man lepp lu ma wax lepp lu may jëflante lepp lu may jëf lepp lu ma nek mbama woné ko mbama mel ko lepp lu may yëngu lu may dox mbama koy doxal kon samay waxé nak samay jëfine sama doxali nak sama doxine lepp na téggu ci dëgg té téggu ci manuté waye leppit na yalla rek tax ba tax na kon ñu bëgg tank niwo bëk ziar bi ci baat bi di ëmbu baatu jamm Assalamu alaykum wa rahmatullah tay digan nañ ci jambar tay digan nañ ci deggu deggal tay digan nañ ci talibe ko teggu tay digan nañ ci woyof dig nañ ci yermane dig nañ ci lewar suko laaje dig nañ ko ci tar suko laaje njariñe gite la bolé ak jafé bolé tarak lewet la bolé ak jafé bolé tabarakallah jambar bi bolé na xel mu rafetaku fit ak nakare wala bu jafé bolé seigne mohammed lamine baram mom cheikh mohammed al fadl lañu bëgg waxtani di siyar seigne mustapha moy jawri ñam di siyar njabotou cheikh mohammed al fadl njabotou seigne alhaji bara di siyar njabotou cheikh al qadim mbokk yi xam ngeen ni yalla ci borom dañu wacc ci aduna dañuy bind day mom neena bind bu len japp ne dañ leen bind ngir fo waye bu len japp ne tam do len del ci wacc ñun waye tam bu ñu wacc ci aduna itam ginaaw dañu bind ngeen ñu jaamu ko ta leral nako waye tubarakallah mu wacc ci aduna ngir bëgg ñu dundal suuf kon dañu wara boore jaamu yalla ak liggey waye aduna yi nak dañ koy dëdd moy la nañ fexa ba adna ki bagasam bu nek ci suñu xol ndax kat yalla munta nek ci xol aduna munta nek ci xol yalla nek ci xol mëno bëgg aduna bëgg alakhirah ta yalla la ko ñor moy alakhirah kon ku bëgg allah ku bëgg yalla moy da nga bëgg alakhirah mo lay gënal su boba aduna ana lo fi def xana jaamu yalla ak liggey ta la ngay def lepp ngir lu lay fagul yiwu ëlëg tax nga diko def kon su boba deddu day dal di taxaw su boba kon day woyef day dal di taxaw su boba na fofel gu deggu day dal di taxaw setam ñet yi nak nga def ko yere xolam ci alhaji bara da fay melni kon mo taxaw ñu ñaw ko muy deggu gi ma wax muy woyef gi ma wax muy deddu gi ma wax moy fofel gu deggu gi ma wax ndax kat ko xamni da nga bëgg yalla da nga bëgg ay ñoñam ñoñ suñ borom tabaraku taala di ay awliya am di ay fetem kon ci alhaji bar nañ ko xol di gëm ak cheikh mohammed fadal ci ciofel ga su boba kon da nga naan bëgg yalla ndax so bëgg cheikh mohammed fadal ci cheikh mohammed fadal ni mom lepp mi ngi ci biir serigne touba kon kay yow bëgg nga serigne touba ndax ni serigne touba demé ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne kenn mën da bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da ngay dëgg ci yow te bëggale wu cheikhul khadim waye kenn te mën te bëgg cheikhul khadim tamit dëgg ci yow ci bëggale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nañ démé tax waye cheikh mohammed fadal non la démé ak serigne touba dafa jaay njurel jënd ak talibé dem bané sax man duma dara dama nekk rek ci biir serigne touba nga xamne kon neel jakk serigne bi rek nim ko da wax nañ ko ni jakk rek nañ ko xor rek ci baña xap xapal ah soko xolé mom serigne touba cheikhul fadal da nga gis cheikh mohammed fadal waye bonu jakk cheikh mohammed fadal da nga ni jakk cheikhul khadim war ci alhaji bara gina ko ne am nga ab buntu sa buntu ci serigne bi tabarakallah mom mune jakkar cheikh mohammed fadal motaxet kon gis na serigne touba wa bonu jakk cheikh mohammed fadal yaangi gis serigne touba ne yaangi ni jakk cheikhul khadim ana no ne jakk cheikhul khadim moy serigne touba lay ñor ndax ciofel kat la koy mandargal moy da ngay top ka nga xamne mom nga sop ndax ko lo sop dalay jaral waye ko sop dang ko top yalla suñu mëna wax nako ci alquran su ngeen bëgg xéne da ngeen bëgg yalla ko yeneen tam da ngeen ma top loolu la wax yeneen tu sallallahu alayhi wasallam wax ko les mandargal ci ne bëgg nga yalla deug bëgg ba nga yonentam bi deug deug bëgg moy da nga bëgg moy da ngay top yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye di adresser sa bop ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye ñu gis la jikko yonent bi neeku ci yow waye ñu gis la itam ah melakaani yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay ci ak yiwe ci wax ak waxin yiwe ci jëf ak jëfin yiwe ci ciol ak ciol ñoy gisunu ko ci yow su boba yaay boole sa bop yo ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye duñ am yaakar ci ni yentou bi dana mëna bo ci soppé ndax la bëgg bëggo ko motax ndax aduna ci rek ak ci bëgg da ngay gis ko xamné day gisuk tiaxan kat naw ko fonku ko wala ap fokat naw ko fonku ko waye bëgg gem ko bëgg day tax da koy roy da koy top koko sax bañ nañ ko buñu publicité dara ci ñaar dañu jël koka def ko ci model wala wax loko ndax dañu tax dañu xamné ñako bëgg su bobal fu ngeng jeme dañu bëgg jeng jëm fo motax kon les mandragal ne bëngu yëndu sallallahu alayhi wasallam moy nga top ko jëfé ndigëlam ta do jëgi tari les ma lol ta moy mandragal bëgg serigne touba radhiyallahu anhu kene ko nek la ngay wax de yëkëti salaxu moy man kene gënuma bëgg serigne touba aw ak am ñëri moy ñëri sax na tay ak ëlëk waye les mandragal les waye les tax na serigne touba bo rel ci ay soppé mom moy da nga jëfé ay ndigëlam ci do nek ci itérem melakaane mom bëgg ko mel mom sëriñ bi bind nako wax nako waye tubarkal itam mom mel nako mat ci secret yu kay kon na su boba yow jiema la jëfé ay ndigëlam moy ta ay tërëm su boba sëriñ bi da na nangul sax ciofel sëñ Alhadji Barre nga xol le kon nga xol ko digëm ak Cheikh Modou Fadl ci ciofel gi ata bismillah xol Cheikh Modou Fadl na mer rek yaw da ngay dik ak fekk Seyd Alhadji Barre lola kon su boba la ko wara moy ciofel ga tax da ko beug naw ko
1: yene gi deglu te ñe
0: da ko beug naw ko da ngay beug mel ne mom manam dang koy fonku dag lu mer dang koy beug mel yaw ndax dang ko naw motax misal na ko legi ci nga xamne lo lañ demé ñi beug war Seyd Alhadji Barre dang nit day beug nit ba far nuru mom lol day am way xol Seyd Alhadji Barre nuru nañ ci jëm ben waye nuru na itam Cheikh Modou Fadl ni ko nuru ci jëm non la ko nuru itam ci jikko xol yermane Cheikh Modou Fadl bari waana ko xamne bo nako lula gëna mark ci Cheikh Modou Fadl na la yermane ci lolu lay wax waye Cheikh Modou Fadl xol ko mom itam ak yermane ak am ñewante ci doomu adam ak am yermane ci doomu adam ci kat yermane ci xol bu rafet rek la mëna nek xol bu rafet moy mëna am moy ëmbël yermane kanen waye xol bu fekke ne refetut su boba rawatina muy xol bu waw fofu yermane du fa meuna nek motax ñe defi ñaawte di def lo xam lay fagaagal doomu adama ñoñu day day gis ne yermane joju muñ ta nek ci ñom ñu jinn nga xam lay ko tek ci ak yoon nak nga am dañu atti l'islam masalan su boba loolu yalla dañe bu len japp ak ñewante muy dox seen digeunte jeffi atap suñu borom wa su boba ci deug lañ ko tek ja lolé tam jariñ na del ci wacc nit ñi ndax ñinga xam ñoy def ñaawteef di jéma faagaagal doomu adam di jël seen alal deen gañ di dox ci luy sabab ak ray ci ñom ñoña buñu jëfé nek ci ñom atté l'islam boba dana tax ñoña mom luñ ko defati ndax ka nga xam na dafa ray buñ ko rayé xam nga kon koko mom du ray tax na ka den lañ wax ca ka den koy gis tamit bo da nga tit da nga takal ba do ko def kay jël ñu dag loxo ba ama kan way mom loxo bob mom du jeleti ca kay gis itam ah botu man na tit bodu ko def su boba jam rek moy am kon l'islam ni gis mudi ko def rek ak dundu fil qiyas fil qisas hayat fayen to gogu ni def lola ak dundu ci am ak dundu la waye yermane nak mom moy bu fekke ne nit ki ko gis ku nek rek yeram ko ba la tambal yermane sax moy luy tax ñi diko tek daan yoyu yow nga fegal ko kon day tambale ci yar ko ak bo gisee muy def lo xamne du jaarul yoon nga dimbal ko ci tek ko ci aw yoon lolou ci yermane la bok modou Seyd Alhadji Barre bari na ñoo xamne mo leen jappale taxawulen ci ay cadeau yu rafet waye ay soñeem ba ñu muju doon ñoo xam ñu bax ñu jaamu yalla di liggey ba jarignu mana jarignu ndax da ngay gis ko xamni wa mom day bëgg rek dik di laacc bu diké ci ko melni ci Alhadji Barre da na ko fekk bu non ko xamni man nako jox waye day xol ba xam ki ndax amna ngant ci liggéey wala deet su fekke amna ngant ci liggéey mu jox ko ci koku meuna dekkir ko jox man na ko sa bisu sen na la fi gis dama wax nako ay nit wax ma degg na ño xam dañ ne ci elaj bar mo ni wax lool bisu sen na len di gis ci ko xam ne sa so la gisee mo lay jari waye ñewon daga tax yeur meuna ci mu di la gis rek di la defal ney sal di la jariñ ak do xol ko leere go xamne amon na digge ma sa waju wala digge ma digge digante waju yi ak cheikh mo rafa dal wala ko da def waye da nga gis ko xamne tam day xamne ki man na liggey da lay tek ci yoonu liggey waw da nga gis ko xamne su day meuna yekati dara jox lako ba nopi tuddu ko lepp bo ndax ni dañu wuté xam nga gis nga ci alhadj bar dim xariñ ak nim mané yoon pétage du gosik man ni mané té technique ci yoon ba mëna jëriñ mëna jëriñ ndax xama ko xam da ngay dik japp né day dik ra jox la may la ko mënel dama la ko lebal mo xam auto boy dawal la mo xam xaliss bu yëkëti jox la xama koku boko jafé borom jom lami xanté wo rek moy liggéey ba mëna fay ba mëna am yi fi bopam way xalatu ta yaq kan ndax ka ngay wax ne ko bor la yang koy liggey lo ndax moy tax mo meuna fay waye tamit ah yang koy fagulo jom ak ngor ndax dana kat duma dikile ba nopi rawati sama kilifa dama li bor la ma dik diko may ñew xaliss be ma diko foye ba wala yaqate ko ba duma am luma jox wat su boba kon su liggey suma soxlaate duma def ak luma koy xole nga daldi am jom da dem liggey ñew la ta nga xamne bam la koy jox bëgg la dimbalé tax moy so liggéey gor gorlu ba am dik dello mën na yëkëti sax lu ëpp loolu joxaat la wala sax mo won la né dama la koy joxon non far bal bor ba do lepp mën na am nga xamne kon légui dimbalé na la bam la koy wax ngir bëgg nga am fas jom baña yaq tax mu wax la ko tuddé ko bor nga am ñoo xam bo lañ joxé non dañé dama nañ ko may suñu dem diko yaq dal del ci war la jaar ci tu ñu xamne ki ñukoy jël ci mom sa su dikke borom xol bu rafet la bo xamne sa so ñewé man na la joxal lolu da ci dimbal ay nit ah niko non sax da ngay gis ko xamne man nako lebal niko bor la mu dem liggéey waye ñoxum dugg ci ba xaaliss bi sey ci loxom mën ta fay bu dikke ci enaj bara da koy yërem ñewantu ko wa ta nga xamne lo mu ko don tudde bor ngir be ko dimbalé la way du bor bu muy japp ñewon ko du ko fayu dara man nako dimbalé sax far man nako dimbalé wala ko xamne day am jafé jafé ci kër go xamne taxna mu jaay kërëm wala ñu saisir kërëm wala nangam mu den jëndu ko ba nopi jox ko ko joxat ko ko yu bari bari yo xamne ay nit dañ koy netti yo xamne def jëfëlenté nako ñom kon lolu mané dimbalé dooma adama la ak xol bu rafet la way lo lepp day teunk wa ci batu yermane aji xam lan mo ñu fi andi ngir ñu mëna doxé lu mel non xamne itam liggéey moy tax nit ki ci bopam développé waye mbolo mi tam buñu andano am rew bu fekké ni ñako dëkk nang nañu liggéey rawti ndaw ñi su boba rew momu dañu am yaakar ci ni dara mëna nat kon mom ko japp ci développement am rewam la mom sax momu dafin bar ndax liggéey kat la mom ci bopam waye soñé na ci liggéey waye liggéey bu téggu ci dëgg nak bëggut ay tiaxan dédét bëggut tam kuy wurit bëggut tam kuy def kuy def lo xamné la ngay wone ci ko bokku ta la nga gëm ci biir lolit ci Alhadj Bara duko andé kenn waye tamit waxo na la woyef gi mom defé na né ko wax ci Alhadj Bara dang ko wax waye ku tuddu Cheikh Mo Rafa dañu tuddu woyef motax man la dafa dem ba ndako nuru ay jikko ak melokan waxna la yermane ci ak ñima mëna dimbalé doom adama ak ñima mëna taxaw doom adama ak fekk doom adama nekk ci xarxat mu taxawul na ci sama dafa da ko daal defna ma ngi dégg ñu dama netti ko xam dafa ak xériñ gi nak ndaysan xériñ gi ak xekma bi ko xamné da né dafa am dafa digg di ñaanu daal ndax bëggona dem jangi am ñu dama sax néna Canada la wax kana da la wax ne dafa bëgg dem na jangi wala liggéey paté na ñu ko waxé ti ñeñ mu daal laaj fekk da ne da koy day ñaanlu ne daf bëgg mu ñaanal ko ci laaj ne fi Canada ñu ko def am rew la loolu bëgg jàng né way xam nako mune loolu ñuy ñaan ñuy dijeenti la xolal loolu señ bi loolu xolal loolu rek loolu moy sawar ci taxaw doom adama sawar ci nek ci yitté doom adama da nak ku nek ci ku jënal ñakare ci doom adama yalla ci mom da na la ñak rawti na ëlëk yomul qiyam ku sutura doom adama yalla sutura la rawti fañ ko gëna soxla ku faj aaju doom adama yalla ci mom faj sa aaju na lool moy ni ñi tudde deug deug ko tay nit ku mëna nek ko tay ci mom ci kaw suuf waxin la moy yalla ci mom ay xéewalam da koy jaar di ci ay sabab ci ay mbindefam su baba yow nga mëna bok ci nga xamne yalla ci mom jaaral na la ci yow ngir nga mëna faj aaju di sangam lola ñi yalla di tan la koy taxawé ñokay taxawé tané fi suñu borom ñoy taxawé lu mel non ci alaaj bar bokku ci motax mu ko dañ koy lijeenti waaw day gis ko xamné yow day dik ci yow di la jambat kërëm day ñaan ay jafé mu taggo ci xam nga jafé dépasse la ak yu mel non tayo am nga loko meune dimbele nga nan dang koy ñaanal ah deet yalla bëgg ko non yow ñaanal waye nak yëkëti jox ko nak bonopi ñaan dafa dikki ne dafa bëgg auto ndax kat dox bi metti na ci yité yi bari na ci ab liggéeyam laaj na lu mel non yow am nga auto bari yo dajalé nga nan ko talal loxe ma ñaanal la ta nga mëna am auto boko jox ko auto bonopi doko ñaan go koy mo gëna gaaw ñaanama mu am liggéey ci nga am ay liggéey ka yo ko mëna jël wal nga man ko defal intervention sax bolako ak ño xam dañ ko meuna jël seen liggey ka nga man ko def xana nan ko talal man ma ñaanal yow kay bo defal intervention bi wala nga jël ko ci liggey kay wala dara wala nga jappale ko mu meuna dem am yi fi bopam bonopi nak ñaan lool moy ñaan ni gëna gaaw li moy ñaan ni gëna gaaw amna ño xam bu ñu dik naan la ñaanama nangam dañ la ko bëgg ñaan rek ci xamul ñu koy defé dañ la ko bëgg ñaan rek ci xamul ñu koy waxé ndax am nañ kërce gi neysaan ñu jaara ko ci ñu dem ma ngor nga ñaan ma am auto xeyna bo dem chauffeur la sax muy dawal mu jamul auto nga ñaan ma am auto amna permis bu yagg ci am nguma ki ci mu wone ma ngay ki tab auto jox ko war nga mën ko boole ko ko jappale ci lu mel non nga nan ko tal lu loxe yi koku mom ma nga nan amine way wax deug yalla amine gogo day amna lu ko gënal de wa nga yëkëti jox ko day lay gëna bëgg ci alhaj baara def na lu mel non netti won nañ ko fi ay jamono wa netti won nañ ko fi ay jamono fessa bobu nga xamne defal nako khadim ngom mom defana ne do ni señ may ngom akarna ne señ si waxtar kay la degor muy netti lu mel non waxon nako fi bam ko laaje lepp wax bam wax ko limi liggeye ak yeb dem ci garage ba danaka di siru dal non ni tuddi siru yakarna ne te fek dana xawma wajuram yakarna wajuram wala mom dana dawala ci njirim seigne fallu amna ñu ko netele waye neena bam ko waxe lu mel non mu wax ko limay liggey mu wax ko lu mel non dana ko bisu sax na lay gis waaw ka ko fekke won ci yoro nek ci wal ci nek ci jeewriñ te dem wax ko nek ci buntu bi nek ke seigne meeku ci jox ndigal sa su liggey kenn du ko teye xolal lool ba ben bi ci la jek jek rek jox ko ciabi auto bu baax auto mbake tuba da ko dama nga liggey ci xamono lu señ bi ñaan gogu moy ñaan gi gëna dal nak waaw ñaanal nako de waye nak ñaan gu gum jëmmal la ñaan gum jëmmal la xolal lool waaw sa fekke jumna ci tour yi nak man maana mi rek ak la bëgg andi man liñ ci mëna jangati ci lu ci alaaj baara defal nako ñu bari defal nako ñu bari kon ñaan lañ ko yalla fayal yuna di wax ñu da fay ko ci gëna ko inshallah bako akal borom tuba ngi ko faal xadim ni waxtaan len dil war len dil war ñom dañu tipo yalla tan len dañu fete wa yalla fete len fep ko len top yalla gindu ko ko len sop yalla sop ko len jublu yalla jublu ko ko len jublu yalla rabbo ko ya jitu yalla ci borom yok leer ak yermane ci ñom ki fi nek te ji borom pa sey mirtim cheikh mum taxay fi yaglu ti wer di siar sey mu sawan cheikh alhaj bar ak jamo to cheikh alhaj bar siar jamo to cheikh mo faadal di siar soxna mamadou cheikh mo faadal soxna maym soxna cheikh bou khadir soxna soxna sey basir di faatu ko soxna ami fatel mu cheikh mo sawan ci borom yok ko leer ak yermane di baye xel soxna jettu mbake tabarkallah mom itam ko na xamone xamna digge mak seigne mohamed fadal way digge seigne sam wajuram ak seigne mohamed fadal safo gi ak beugante gi waye tam seigne sam jaay ñurel gi yep jënd ko talibé di mourid bu deggal ci wetu cheikh mohamed fadal ay liggey yu bare mu da ci taxaw di and ak talibi chamono fa de serie ci ma serie yu am solo tabarakalla ko gitam momit sinjeul soxna jottit taxaw ci taxaway bu am solo digeumel chamono fa de way digeumel ci aladji bayre mi waxtane tabarakalla ciofel geek ak taxaway beek yoy yep defana ni ku ko xam am nga lo ci xam kon soxna jettu ñu ko ci ziar bu ba di wax kon fi lo ci jant bi FM Touba ci xarla gi seigne Abdoulaye Sam ñima andal ci ñen FM Dakar Allah bi dami ci seigne Aliou Ndiaye ak ñima andal legge fam lu ko seigne Cheikh lo ñima andal ak jowal jowo jek jek ko genn ñu ko yene kep ko deug ma nga deuk do fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: توبة كنير اف ام 88.6
1: إكثار حسن دواما بالقناعات.

0: Yéen a ngi déglu Tanière FM 88.6.
1: Sama sa ànd ak moom ci yam daal damay jaar ndax talib gamuy joxe man ëwma ko te ñoom ñoo bokkul nday ak bàyyi mu mag ko sax lu manqué ñaari at waaye nam ko defoon noonu rek la ñuy def suñ kilifa yi sëñ bas mi bis ni que tey waju lañ ko jàpp sëñ Sadio lañ ko jàpp ab sëy jëm lañ ko jàpp naka jekk sax man jabul sëñ Sadio ñëpp sama sëñ waaye nag tey jii moom da cee ndox kon yon dengoy terbi ak doom rek sëñ Sadio takk leen niw sëy ak sëñ sëñ Sadio góor ak jigéen dudal kër sëñ Sadio gi nanguñu yi def leen nangoo ko sëñ Sadio kat lu may topp kilifa am bala neex nga ni moo ëppali sëñ Touba ndax nangu ndigal ak ñi mu ndigal ndax daa lëggéeyl ñëpp ñi fi nekkoon ba am seen i gërëm ku fi nekkal sëñ Touba rek gërëm ñi nekk sëñ Touba sax da leen lëggéeyl ba gërëm sëñ Moussa ñëpp dafa làq seen gërëm ngërëm yu bari yoo nag moom moom rek baam ndax dafee mujj mujj kon nag loolu seen bàyyi lëggéeyl sëñ Touba sëñ Cheikh moom dana jot wàllam fee mu nekk leer na ñëpp ndax tiraange yi adduna ak alaaxam day lëkkaloo yéen ñee fi desam yoon wee mu jaaroon li ngeen jaar yàlla ngeen ko wàcc ba fekk sëñ ba tam yeex lool taalibe jógee nag teew ci bis bi ñi nga lay sant ñi nga lay gërëm lii la julit moroon morom ja lii la mbokk moroon morom ja li ngeen def julit pire ngeen ko defal tel bi pire ngeen ko defal muy sëñ Cheikh kon yàlla nu yàlla taas ci barkeem bi may ñëw maa ngi ànd ak sëñ Bass Abdou Khadir mii sëñ Bass boole maa ngi ñaar rek yu baax yi muy sëñ Murtala ak sëñ Djidi te kenn ku ci teew rek ak seen sët yu baax yi ñoom sëñ Lo ak sëñ Xali ñoom ñëpp ñu ngi teew te kenn ku ci teew rek mu doy kon yéen ñi nga xam ne yéen a mujj ci sëriñ bi muy ñoom sëñ Bass mii ndax yoon moom ku mujj rek mooy doon sa kilifa noonu la yoon wi doxee kon na ngeen ñaanal sëñ Bass yaag yaa fi mujj yaay kilifa jotaay yu fi ndol donte maa doon kilifa jot waaye yaa fi kilifa yi na nga ñaan dogu
2: FM
1: ak njaboot sëñ Saliou gii luñ songu daanu ku leen songu daanu yàlla defal leen itam dama defal leen seen wajur wër te defal ko sëñ Cheikh mooy defal ko sëñ Moussa mu fi jóge mooy necc li sëñ Touba bëgg rek muy sab tool nga ci xëy di ci gont wax naa ko sànq fii sëñ bi sëñ Touba danoo defal li ñuy defal ay buur te defuñu ay buur moo tax kër gi añu daan naaj ngir bañ a niroog buur bañ a def jëfi nguur sëñ Moussa Sali mënoon daan def añu bañ a niroog bañ a guddee añ gi te départ am fi nga defee da koo ñàkk sëñ Sallou añ bi daana naaj xayis na fi du ko nangoo laal boo ko nee jël ci boo yore dellawat ko muy xalaatuma ko ndax taali bi dañuy am yéene ba bu ñu jox at yi dañuy tifle ci xaalis ba soo delloo xaalis bi itam tifle ba doo ko bañ a delloo

0: te xaay ba wé lu mi liggéey señ tabaraka la kon nak ay mag jëm ngeen yeen ñep fekk ngeen seen wajur xam ngeen dem bëggoon wa ko señ cheikh ni señ cheikh jangal na leen yalla xam nga li seen bay bëggoon yalla buñ ko wacc ba kër ñukay fekk ñi ngi sant nak bi yon jang alquran ñep deug da ci so ba legi ñi ngi jang alquran ak ñi doon def ay bënd ngeen bis bi jak lepp lu ngeen ci def moy aw fep wala aw harf wu ngeen jang yalla ko sabbal def ay jéggal ak yermandé mo ñeël señ cheikh ak bi li jëm fi fekk yépp ak ñako fay fekk waaw ci la nekk na dogay ter bi boba légui ma ngi wax ak señ abdou ndjay mi mama xamal jang mi sakoyte mo ñew fi waye ci kaw ndigal bi ju ko señ bass digalé ñu def ko man ci dogay ter bi la bok comme ñom fañ jaar la jaar donc fañ jaar la jaar ndax fi dañ ne ku ñaan ñak soji ne da ngay am
1: te señ sallallahu alayhi wasallam
0: mom señ soyibu señ abdullah ak señ abdullah jaxat bi señ bi nekké ndjarim dañ daan bay señ abdullah daan jitu di bay mok señ abdullah jaxate mok señ soyibu ñuy bu di lekkal naqri te bo señ bi ndjarim yakana moko diglé won yoon yoonu liggey la donc yi fi nekkon di liggey señ touba te señ sallu ku ne xam na señ touba daan tarbiya lay tarbiya day dem fa àll bi mu beru def fa jàkka def fa daari alquran def fa ñuy jàng xasida def fa ñuy liggéey moo tax soo fa nekkee ba jóge fa da nga mën a nekk imam da nga mën a nekk chef d' entreprise ndax da ngay so da nga xam coon kon dongay tarbiya yéen ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan ngeen gën a booloo àndoon benn nekk ci gannaaw sëñ ba siiw ngeen lëggéeyal sëñ Saliou te lépp li ngeen ko lëggéeyal sëñ bi dana ko gis yàlla leen ko fay fekke nag damay bëgg su accès yàlla boobu yem ci seen yéen cëpp seen njaboot gi nekk barsa yàlla na ca fay gaag seen njaboot gi nekk ci seen yéen ndigg yàlla na te ñëwaguñ yàlla na ca fay gaag njaboot gi na ca kaw suuf tam yàlla na ca fay gaag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
2: Wa alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Nee na mi ngi jégalu kilifaam gu baax gii di Serigne Amsatou Mbacke moom Cheikh Abdoulaye Mbacke di suñu di kilifaam bu xasee ba wax kon waratut a wax ci ginnaawam waaye nag nee na kàddu yi muy yëkkati kàddu yu seere rek lay doon. Sëñ Amsatou Sëñ Bassirou nee na mi ngi lay siyaare bu baax te di la sant bu baax tamit te di la gërëm ci sa taxawaay ci yoon wi sag bëgg Sëñ Touba ak sag doyloo Sëñ Touba ak ñor gi la yoon wi ñor nee na kon yàlla na nga yàgg a taxawee lii nee na Sëñ Moustapha Mbacke li muy faral di wax daf Sëñ Moustapha danaan taxawaay munta ñàkk waaye nag moo jafe kon nee na mi ngi tàmbali nuyoo bi ci Cheikh Mohamed Ibrahim Moustapha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér bi mu àggale naan yi nga xamante ni summ na ko ci barkeb Sëriñ Touba ndax nee na xew-xew bii bi mu amee bett na ko lool ndax Sëriñ Sidi moom Cheikh Abdoulaye ba fa Sëriñ Bassirou demee ànd ak Sëriñ Khadim dalee na yebalaat ci Sëriñ Moustapha ne leen moom mooy kilifa ak yoon wi bañ demee Sëriñ Moustapha wax leen li ñu war a def delloowaat ko lépp nag na ma ko defee woon rek ci mbirum Sëriñ Moustapha moom Sëriñ Saliou ndax Sëñ Moustapha booba ba ko Sëriñ Cheikh jotee téléphone ndax Sëñ Moustapha nee na Sëñ Cheikh amoon na ngàntal ñëw ba mu ko jotee téléphone dane ko Sëñ Moustapha dane ko man de mbirum Sëñ Moustapha daf maa bett lool xamna lama dalan ci sama digënté ak Seigne Abdul Hakim yow momu tamit mo ra dal sa digënté ak mom ndax Seigne Abdul Hakim dama jappone momay mujj ginaaw far suñu borom dig akop dogalam yow tamit xamna ne lolu mo ra dal ci Seigne Mustafa kon lolu neena mi ngi nuyu bu baax Serigne Basirou mi nga xamanteni tay mo fi jëmmé Serigne Salew ta diko ñaanal mu yagg fi lol ta and ak wër ndax mom neena ku wa gis rek sa xel dem ci Serigne Salew bayiwul ci mom dara ni ko Serigne Amsatou waxe tamit Serigne Basirou dafa topan ay kilifam lol ni Serigne Salew meron ci waka Serigne Touba yi non ni rek la topé won Serigne Cheikh non la topé won tamit Serigne Mustapha musta bëgg musta am ak bëgg wala mu am ak bañ ndax néna mom mi féké na seen jotaay bataay néna wa ma huwa salabul ikhtiyar ji mom li husni sannihi bila inkari rek nana mom mi lolu gisan nako ci mom neena kon ñing koy ñaanal yan bi nga xamne wajuram moko ko ligéeyal ndax ni ko Serigne Amsatou waxe Serigne Salew dafa ligéeyal doomi Serigne Touba yépp ba laq seen ngeerum ba nopi nak mujjé mbirum Serigne Touba neena légui rek la koy netti ci biir Serigne Fallilu Mbacke waxat nako ko newon nako yaay mujjé mbirum serigne bi néna kon lawla nak moy li feñ ci mom néna nak mi ngi nuyu serigne Djili ak serigne Murtala serigne Abdul Khadir néna ñu ngi koy siaré bu baax té diko sant bu baax té diko gëreem di siaré Cheikh Mohamedou Murtada momit mi ngi koy sant bu baax té diko gëreem ndax ñoom ñaar ñepp wenn melokan rek lañu mel ñoom njabotuk Serigne Salew gep sax non rek lañu mel am nañ tawfiqi kenn ko xamanteni dina ki def luñ lay xébé amut kep ku len gis tamit fa nga len wara fekk rek nga len di fekk ci lañu wara nek kep tamit ci lañu nek kon nak neena lu baax ku ci nek ñepp nga ci nekkal kon nak yoon wa nga xamanteni seen wajur Serigne Salew Mbacke ci la nekkon ko ci gis rek day melni serigne bi nga gis neena at mi nak metti na lol
3: yene gi deglu Tenier FM 88.6
2: ñak ci yoon wi dafa bari neena demb ci bi waxtaan wax nako rawate nak ci bir kër gi di kër Serigne Salew Mbacke ndax neena mi ngi tambale ki soxna walu mbacke nga xamne kenn ku ne xamal na taxawayam jigen la waye nak taxawayu goor la yoron tamit cerub goor mu joge fe dir bu gat rek Serigne Mustapha mom Serigne Salew bayiko fi mi ngi koy fatale Serigne Amsatou legi neena Serigne Mustapha kérok bi mi taggo ak mom ci mbar ma ci buntu keur soxna wala mbacke neena mboba mom ak Serigne Mustapha ak Abdul Khadir ñofa nek muy togn Serigne Mustapha neko dama lay teye ba julli gi wessu bam noppé neko kon na la ñaanal nga dem dan ne ko nak kon yow Serigne Basirou yow man nga fe tok ba takusan bu takusané nga yewi gan ñi néna kérok Serigne Amsatou mi mom Cheikh Abdul Ahad mom mo ñew yewi gan ñi ni nga xamanteni non la ko defé tay at-tariqu yebbu nafsu néna mi ngi siyara tamit njabotuk Serigne Cheikh mom Serigne Saliou tay ji ki nek ci bop di ab khalifa am di Serigne Khadim mi ngi koy ñaanal mom tamit mu yag fi lol te and ak wer ci barke ab Serigne Touba ndax way juram de na Serigne Saliou melan rek bam fi bayiko dafa melni aduna dafa tukki ndax yi dajé wagn ci Serigne Saliou bari na bari go xamné kenn mënta na xalaat né liggéey bi dina accé fi tay waye Serigne Cheikh téyé ko ci ngor ak fulle ak ufit ak bëgg Serigne Touba te bolé wu ki dara neena ndax Serigne Cheikh lim jëf danaka jëf do delu ci wat ndax waxal nako dembu waye aduna sepp xam nañ ko jëfal na l'islam lo xamne fami fekk Serigne Touba wor nako mom ne Serigne Cheikh xolam sedna wa washadu ma hamilu hadiran wala yaslimu rabbuka ahadan neena woor nako ne bokk ne ke ñoña amul ci mom sik sak sak liko gëna yëm ci mom Serigne Cheikh Sall liko gëna yëm ci mom woor nako ne Serigne Cheikh mom amna yaqeen ci mbiram ndax mom mi neena tak na luma ñentet boba Serigne Mustapha mom Serigne Sallew mi fi waye xamna na Serigne Cheikh bam genné xélam ci aduna lum gatt bu mutul juromi atit ñentat yi mom woor nako ne mat nako na xamna na mom mi lim koy jégé len luy nuru waxtaan lu jëm ci waxtaanu aduna lu muy wax ak yow danaka rek da ngay yaakar na day taggo ak yow danaka mujj gi sax mom mi meunatu fa dem man na atmi yep ben yon lako ci gis moy kerek bako fa cheikh mahamoud ibn muntaha yone ci koor ga bam fa deme yalla def na sax jotu ñoo wet ndax xamna ñewantu gop bi bim ko wane liggeew juma ji ba nopi mu yemi ci lol ñaanal Serigne Muntaha dat ne ma xana bi nga degge ne ren ji dem na poroxan de jaxle nga mané ko mbacke jaxle na ci lol waye nak begg na ci lol ndax dafa dalal sama xel neena boba njabot ak Serigne Cheikh gep ñi ngi tok boba sax kéré ko wétul ak mom neena Serigne Bass mi ne ko moone day lu kémané daf ci am ndax mom mi bimu démé poroxan bay depp bimu tollo kër Serigne Cheikh Mbacké ci poroxan ñim nekkal ci biir auto mom mi mi ngi naan leen li tax adina man day bëggatuma ki dara boy xol da ngay xol kër Serigne Cheikh gi ni mu mel nga xamne dëkk bëpp genn kër dax ko fi té lu jégé ñetti at jëm ñenti at ak ni yo xamné ñëw fi té man na am man na fé yéxé ñëwaat néna bam daané lé xam nga lan la ko Serigne Cheikh tégal dané ko mba xam nga né lépp rek fofu lay mujj daat né ko nañ la yobbu ci biir néna yaakaar na Serigne Abom Serigne Cheikh Sallew mi mom la wax né ko yobbu ko ci biir bam dok ndax bobu dafa woron neena bim toge mu ne Serigne Abo buma sangen kat Serigne bi dimbali ma ndax dama dese ay yitte te tegu xeer bi dafa jege ginaaw bi Cheikh Mamadou Fadal mom Serigne Cheikh Sallew ñew ne ko Serigne bi kat neena lolu Serigne Sallew da naka def lu bari dafa melni daf Serigne Cheikh dara neega taggo ak mom mu ne ko Serigne Mamadou Fadal ne ko Serigne bi ko neena comme kër gi sa kër la kon am nga ndigalal bo noppé rek man nga yewéku waye buñu waré nak na nga indi bagage yi fekk na ñëk na ko wax néna dama exsi rek mune ma mba indal nga say bagage munena munema kon nak buñu waré na nga ñëw indal say bagage yi bu ko défé nga am fi ñetti fat néna yoon wowe moy seen gisé bu mujju néna kon xam na na seigne cheikh mom mbiram bet ko neena lolu mom woor nako neena cheikh mohammed len muntaha nak limu sere ci mom ndax neena lu kemaane da ci am ndax neena aljuma ji wessu dafa joge ci juma ji seigne muntaha woko neena mu ne fa 2h ba 4h li yalla def kérok seigne muntaha tuduna serigne cheikh ci ak pastefam néna dafa génné rek ndeka boba sax xew xew bi amna té mom yéguko mu dem kërëm fekk am fum dématone biñu selmalé timis ni ñew fimu exé ci mbar mi nit ñi tambal digo nuyu ndeka té boba ñing koy wo téléphone mënuñ ko jot néna abo mi mo ne ko cheikh mohammed le muntaha mo la soxla néna baba ñi ngi notugé néna seigne muntaha bimu ko jotté ci téléphoneam seigne bi nuy ko waye néna kaddu seigne bi da 10 ba mom sax mu xawatit lata muy wax ak mom ndax néna baba mok seigne bi ñi ngi taggo te seigne ba nga sawar lol seigne bi wax ko ne ko neena seigne muntaha ne ko xana deggo dara neena seigne bass neena manako dede degguma dara de neena munako ah yalla de mo dik akup dogalam dan ne ko muy mbirum serigne cheikh mom serigne salew ne ko legui la fi serigne basirou joge ak serigne khadim wax neena suñu borom jefandiko ne ci mom ciobarem daan nako man nak yeureum na la ke lol ndax xamna sa digeunte ak mom neena boba legui tay ji dong la ko seigne muntaha doora wowa telephone jot ko bimu nekké ci bass bi ngir xam 10 gi nga xamanteni ni 10 nako ci mom waye neena li ci am solo serigne touba mom noppi na ci lepp te serigne salew ligéel na serigne touba lo xamné ba adina di tukki mbiram day gëna yokku day gëna jolli ta day gëna barkel ndax neena loolu da ko jëf ci lu woor neena motax kon limu wax legi rek li wacc ci kër gi xam nga na lu metti la ndax serigne mustapha mom serigne salew ku ko xamone taxawayam man na gëni kenn yéssé ko ñepp ñu suñ ko mi ngi tak ci seen xol ndax xamal ni meleñ ci yoon yi ak lim doon jariñ ci yoon yi ndax neena foko massa gis rek da ngay dund serigne touba ki serigne mustapha li ñew doli ko wati neena serigne cheikh nak mom lim gëna sétlu ci mom ba fi serigne mustapha joggé rek la sét na serigne cheikh mom bëggatul dara neena loolu mom sét na ko ci serigne cheikh neena ñi nga xam tamit seddu nañ loolu ci mom neena kon nak ñi ngi leen di ñaanal bu baax neena seigne khadim nak ci lay tege waxam neena kërok ba fi serigne salew mbacke bayiko cheikh mohammed al muntaha mi tay bam ko taxawo ba noppi fi ci biir kër gi neena yakane na loolu mi ngi ci band yi ba ne nga ni sax ndax neena baba president Blay Wade mi ngi tok ci wet gi serigne muntaha wax ne bam metti lo dem ak serigne bi ba noppi dal ne waye nak serigne cheikh mom suñum xel dal na ci mom neena lolé rek nak lol lañuy wax ci serigne khadim mi neena woor na len ne lepp lo ay juram don def dara du ci wagneeku ndax yar nako ci tagat nako ci tokin nako ci te pastef bi mi ngi ci mom rakam yi ki dess yep tamit non la len seigne cheikh tokantele neena kon amuñ ci ak tit amuñ ci ak jaxle woor nañu ne waye nak ñepp nañ xamne yan bu diis lañu yor ndax seigne cheikh kat bi fi serigne bi di bayiko boba seigne cheikh daaray bopam eppal na jinni nit lol nak yaakar na ci yoonu murid cheikh mohammedul mustafa mom lañ wax ne moko massa am wala luko jégué ak seigne salew ñoko massa am jinni nit ci sen bar sen daara jinni do ngay laxasay sen bir daara neena ci man na am nak lum xamul way ci liñu xam cheikh mohammedul mustafa ak seigne salew ci lool lañ xamal ci ñom neena ba ni nak mu fi bayiko jégué na juroomi jinni nit kon yokku nako lool ak lim fi defar lepp ta wacce len te ñepp mo yor seen dundu yor seen ko day mo len di fajj serigne daara bu ci am ngenté mo lay ngentel ku ci am soxna mo la koy defal neena kon lolu yan la bu dis te liki yeme lepp dako sel rek defo ikhlas bëggutone sax ko waxam daaw ko waxtane sax limi yanu mom mi da ko ci daan yeeram neena prisna Macky Sall mas na fay ñew 2016 neena boba mom mi mi ngi tok paroxaan neena prisna di Macky Sall di waxtane ak Seigne Cheikh di waxtane ci mbirum daara ji bay waxtane ak mom daara ji li ngi jëfëndiko ci café neena Seigne Cheikh ne ko li nga wax day a président Macky Sall ne ko li nga wax day état sax atanuko ta neena Seigne Cheikh ken musa gis fenn ab lettaram te alal jo xamanté day joggé ci nguur tamit neena demb rek ba fi maître ma diké ñang ñëwé mi ngi koy netali mu diko fatali bis prisna ablay wadi yone ne day jale ci serigne mustapha mam serigne salew mbake bolé ca 25 millions neena serigne bass neena mané ko xaliss bi mom teyé ko neena boba mok nday saxa ño andon neena ñom ñaan ñepp nga dundu kon lolo mbir mu neexal leral la neena mané ko xaliss mom teyé ko ndax serigne cheikh duko jël comme nak neena dafay bëgg ñëw dina fa dem waxtaan ci ak mom neena kar ak bam fa démé kilifa yu bari la fa fekk neena serigne mamour mu ci mortala
3: FM 88.6
2: serigne cheikhum serigne abdul khadir ma nga fa serigne mustapha am serigne abdul khadir ma nga fa ak yeneen kilifa yu bari boba kër ga da fess del waxtu guddi la won neena mu wax serigne cheikh ne ko dama la soxla neena serigne cheikh wo waxe sal ba ca bir serigne mustapha wo waxe sal ba ca bir neena mu laaj ko lum dooral neena manako ablay wat de mo waxan ne dafa bëgg ñew bu joge ci alaji bara dafa bëgg jaar ci yow bu joge ci serigne cheikh jaar ci yow neena mu ne tek ba ci yag mu ne ma ne ko njaal mi mom matuko neena ndax ñaar rek mo meuna am muy ñew ngir Seigne Touba wala muy ñew ngir Seigne Salew ne ko bu fekke Seigne Touba ko taxa jog bu deme ki Seigne Alhadji Bara melna ne gis na ñep bu fekke ne dafa ñew ngir Seigne Salew bu yeme ki Seigne Cheikhum Seigne Salew melna ne gis na ñep bu fekente ne da ñew nak ngir bëgg tass yoonu murid man yoonu murid mom kenn diko tass di jaar ci man li mom neena mom moko dundul neena seigne cheikh mi itam 2011 Ablaye Wade dafa ñewon diko garasi ci daaram ja nek jettu do bustan bañ ne suba la mu yenni maître ma diké ñang ñaar téméré million waxtu guddi xamna ay 11h ci guddi boba danaka xawna ñoo tudd ngir bëggun sutural ko ne ko bëgguma ko indi waye dama ko bëgg jital ndax sama addé la seigne cheikh ne ko sant nako gërem nako waye nak ne ko ñaar téméré million yoy nako dello ci téy réew mi neena maître ma diké ñang forcer seigne bi seigne cheikh mujjé ne ko da ngay sonal sa bop rek waye xaaliss bi nang ko dello ndax ne nga président daf may garasi lima wara def ci ngane ngey lepp def nako bu fekke ne xaaliss bi may jox nak bu mu ko jele day melni kon day dem ci ab restaurant di jëndi neena motax seigne cheikh mbacke mom seigne salew musta nek ala li ngor neena nak ku manana tekantal la xaaliss bay jëm ci juma yi ak yey jëm ci daara ji ak yey jëm ci yenen yimi dimbulé nit ñi nako seigne salew daan defé rek neena jotaay be ak laj wut way yoy xamna ko lu bari ndax lim xam ci mom dafa bari waye nak neena ñing koy ñaanal lu baax sant nañ ko bu baax te ñing koy ñaanal lu baax te neena woor na len ne laq na nga remal serigne touba ndax mbolem jabo doomi serigne touba yim jamanontel ñom ñep laq na seeni ngeerem neena ko nak lol doyna sekk rawat na nak cheikh abdullah mbacke neena mom sen digeunte dafa xoton lol neena neew nga toog ak seigne cheikh fukki minute ak juroom te waxula dara ci seigne abdullah bari na lol lum xam gi seigne abdullah mom mi bari na lum xam gi seigne abdullah ci seigne cheikh la waxame neena ñom ñep nak laqna seen gërem neena ko mbaxat nako demu te jotaay bi day bëgg yag neena xana limi def rek moy di soñi do ngay tarbiyé yi neena nañ xam ne kat serigne salew daana wax ci mujj gi ne serigne touba day lim mujj diglé moy de len jangal ndaw ñi di len yar te di len toqi ci liggéey neena ñet yoy muy wax nak bu ci benn munta ñak na yar bi neena kon yeen do nga tarbe yi li ngeen di def lim ci bëgg net li yeen ko gëna xam ndax mom neena ki serigne bi la ko déggé neena seigne saliy ba metté lool muy doora tambalé liggéey bi bam ne dama japp ne li seigne bi dafa ma ci liggéey lawut dama ci liggéey lawut bam ubi gal ga neena xamna ne ku melni seigne khalil mo kay gëna mëna léral lool mbindum seigne touba mam dajal neena kon tarbiya mom yefi yoon yepp la waye seigne saliw mom da ci am xass neena kon lolu nañ xamne lool nak moy li fi dess ci yoon wi lool tamit moy li nga xamne mo teye yoon wi bu dan ak ngor la neena dañuy wax na do ngay tarbe ñoy militaire yi ñoy gendarme yi samihna wa atahna neena kon nak lolu ñepp koy def yoon wepp koy def waye nak da melni yeen wak seigne sari lolu seenu cieur la kon nak mi ngi ñaan ci barke seigne touba di ñaan ci barkam Seigne Saliou, di ñaan ci barkam Seigne Cheikh mom Seigne Saliou mi fi bayiko, ndax Seigne Cheikh mom amuta jenn yitté jidul lolu. Kon liggéey boobu musumban te jëlé won ki Seigne Saliou fi liggéey bi tollu, yalla na dem ba wessu ko lu bare bare bare ba yéene yim ci amon, ndax lam yéene won kat neena mom mi man nako wax tay. Seigne Cheikh Saliou daf ne won dafa bëgg daaraam yépp fu ci ne mu investir fa lo xamne dana mëna yor donga ya fa nek yépp, ndax xam ngeen na yan bi dis na lool lo xamanteni ni dépasser donga yi rek dina ëpp danaka téméri million par wèr. Lolu xam ngeen ne nit atanuko. Kon nak kep ko xamanteni da ngay def lu bax wala ngay yene jëf jëf ju bax, na ngeen xamne liggey bobu ku ci def sa alal wala sa deureum wala sa taxaway, na nga xamne lolu mom sankoko lebal nga suñu borom lo xamne bu lako fayé. Neena la Seigne Modou bu sa jeng mom Seigne Fadilou Mackey daan wax naan, suma xamone ne li lama Seigne Fadilou Mackey di fayé kon luma ko jëfë rek dina ko xépp. Neena kon talibé yépp nak nañu massé ñi agi ci kër Seigne Saliou gëpp ak ñi nga xamanteni ay soppay Seigne Saliou lañu, ndax Seigne Saliou mourid yépp ko bëgg julit yépp ko bëgg, yalla ko defal lolou tawfi xam la. Kon nak neena na ñepp gëna japp ci liggéey bobu lu ci waye ge doon def rek na nga xamne Serigne Touba nga koy defal, Serigne Saliou nga koy defal, Serigne Cheikhum Serigne Saliou nga koy defal. Serigne mi neena kon mi ngi jéxalé fofu ay kaddom, neena mi ngi wax Serigne Amadou Mbacké mom Cheikh Abdul Ahad ne ko na ñaan bu baax te ñaanal rakam yi tok ak magam ji ci biir kër gi te nekké fi jotaayub Serigne Saliou ak Serigne Khadim mi nga xamne mo fi nekké jotaayub Serigne Cheikhum Serigne Saliou ak rakam yépp, suñu borom fajj seeni aajo. Neena mom nak Serigne Tañaan du ko xëccoo ak yow tamit mukk nekk neena daal nga dimbali ko nga Seigne Touba bañ cee teg benn baat rek ñaanal leen te ñaanal mbooloo mi, ndax nee na yow lax nga ngërëmal Cheikh Abdul Ahad, lax nga ngërëmal Seigne Saliou Mbacké te sa kilifa yépp tamit ku ci ne liggéeyal nga ko ba lax ngërëmam. Kon loo dogu rek Seigne Touba dina la ci fekk si. Jërëjëf sëñ bi.

0: ti min al khair wa safil khalada li khudlada tafakkurin asamaya rabbi bikum wal tahsiman khalamiya habliya ya akramu fit tilawa khairan kaseeran minka wal halawa barik li allahumma fi hayati waj'al fuadi watana ayati
1: bokk julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeen doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garbi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
2: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garabi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garawi ma jaay ko dana ma wuro merci contant ci man lol nama sant na yalla sant la
3: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcer bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer won ko nané do ko jëlal bo seye da nga ëmb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyof city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bob mom day wacc day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyo ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu na ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu boole ko ngi melni ci rek bu du wañi kan ñaar dëram
1: kon nak mbokki ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yitteo bu de Touba la bo demé station d'Aru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
4: bokki ngir yeneen ni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91
3: yalla leen yalla defal jam
5: serigne bakay serigne bakay
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokki nun wa cabinet médical borom taif Mohamed Mara borom machallah ño len di nuyu di len ziar di len balaq ta di len ko bal di len ñaanal di sakku seen ñaan ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy machallah ak shifaaw machallah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy kep ko xamné da nga amé hémorroïde wala ndoxum city wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yéxarès séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genné ndox di xégn nga xamné lolu day firndel manam né am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamné benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamné niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak kep ko xamne am nga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wo la ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah
4: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
6: sifaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamni da nga new katan wala ko xamni bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaw lolu mo ngi taxajok ko xamni da nga waccu plan mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci inshallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem ta ñew
4: yow kañ nga commencé jël garab gi
2: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
4: waaw
2: ben xalé bu goor mo nek mom mom ak wéet won
4: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
2: bi nga ko gëna sentir dal li ma ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamne
4: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
2: lolu dal mom mo mom la ci gëna sentir
4: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nge am ngelaw ak bo leke du gaware sax yo gis nga ne
2: do même lol tamit dom len legui damay xif sax legui ko ko kene sax defa damay xif
4: da ngay xif
2: damay limay lek ni sax bu jik daw mako meuna lek wax deug yalla
4: ne nelaw yi nak num def
2: no nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote di damay non damay nelaw
4: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
2: yi damay nan
4: waw boko de nan da ngay nan bu baakha bax waw Emeril bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben pour nga ci jëlagunta mi ngi wañi ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir waaw nonu muy fajé Emeril be ak yoy nga wax yépp nak fi ni lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu saw yalla lol nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lol mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamné da xébo nak yoy yépp ak goné go xamné dafa am ay saam
2: waaw
4: bari na dal lu muy def
2: man dama ko jëlé ci na chaaf la wax deug yalla
4: waaw baxna man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo agné
2: waaw
4: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
2: kaasu mew bu tang
4: yi lol dé mom boko défé mom bu so yalla am sa xol dana sédd lol yak
2: okay
4: baxna def ko
7: no
4: jërëjëf waaw jërëjëf yalla ci yalla def barké jërëjëf fa jërëjëf rek ñu def nak regaluñ ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxat la xaaliss koku amu ben problème ndax loolu mom amuñ ci luñu ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yeungu ci barab te beug ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activitem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yeungu te mu gis ne manam mu yok te nako ci dal su yore jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaara baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolou dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jele jaara bi lolou dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won ginaaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99
6: 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
7: ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa 10 ta nga ragal na ay xéti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dinañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sañ ci wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal
8: ci
7: galankor la go xamné nit da la ko fa def inshallah rabbi danañ la jox lu ko dindi te danañ la jox lo xamné dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci katanu suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal insha allah rabbi wa ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé insha allah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karanga ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur insha allah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nekk ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna don rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta inshallah rabbi dinañ ko ci jox lo xamantene ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
6: ci katanu suñu borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamantene ni du bayre meñ way bayre wursak lay doon akuk yekeutiku nga xamne nit ñi dañ lay baye xel wéeg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wul lamagne rek layam andut ak wursak andut ak yekeutiku wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu gudd fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko lèr na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko léralal na ci katanu suñu borom suko defé yit ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet medical borom
8: tay
6: na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
7: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamne ni suko jëfëndiko insha allah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu wan la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobé suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom waaw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré ta mu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamne dal ki mom waron na meuna bayyi li te lolé munu ko bayyi insha allah rabbi kep ko ko ci am so ñewé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamne mom lolé mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nek ci yaramam bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari Baye Fall ci station Vert Blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lool nga wote ci numéro bi nga xamne joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
5: dis gor xam tara la taxir cheikh mbake cheikh mustafa senal ya ngay agale
8: ba ci jamm bi wote jam len di ak wolum tu and ak yaakar
9: assalamu alaykum mbokki juliti assalamu alaykum mbokki talibe yi ñu ngi leen di jier bu baakha baax ci émission bi nga xamne yeen ngi koy top sa suné ñu koy amal fi ci radio bi di and ak yeen rek ci li nga xamne mo soxal walu mpaj buñ ko waxe nak walu ñaan ci la waye tamit walu karange ak li ni mel mbokki nongoli mustafa koli mo nek ci cadeau gi tay ñu am kan bu mag ñu koy wax serigne modou fay baye fall serigne modou fay baye fall nak di yëngu ci walu ñaan waye tam yëngu ci li nga xamne ne modi walum fajum ciosan dina faj rap ak li ni mel dinañ ci ñew legi ci kanam ñu joxe rek li nga xamne modi localité fi mu dëkke adresse am serigne modou fay baye fall nak mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël mën diko jëfëndiko sa boko soxla woko mu fajal la say soxla moy 76 478 05 52 76 478 05 52. Kon mbokk yi damay jox kaddu gi ki di serigne modou fay baye fall mu andok ñi nga xamne ño di mbokk julite ak talibey
10: wa serigne mustapha ma ngi lay nuyu di la fay di la ziaré bu baax di wax ons billahi minash shaitan rajim di nuyu mbokk talibey yep di nuyu ñep ñi nga xamne ñu ngi deglu di ñaanal ñep jamm di ñaan ci rew mi jamm di nuyu sama serigne mourla fall mu serigne cheikh modou mbenda fall di ziaré wat ñep Serigne Moustapha
9: jerejeuf Serigne Modou Fay Baye Fall mu melni rek émission bi dañ koy def ci 30 minutes waye dañ ci waxtan yu am solo ñu jëmele ko ci rap d'abord rap dañ koy dégg nit ni diko ciow diko wax ñu bëggona xam Serigne Modou Fay Baye Fall yow lo ñuy andel ci rap lo ñu mëna expliquer ci rap
10: wa Serigne Moustapha li nga wax deug la rap mom ku nekk xam na ne amna te lu wër la te lu yag ak nit ñi la te ni yalla bindé doom aram yi non la bindé ay rap gon buñu waxé rap lu am la waye li tax ñuy faj rap moy lan rap buñ koy faj ki mu dal wala kiko am mom mo koy faju ji waye ki rap duggu nan lay def ba xamé né rap duggu nako ak ki nga xamné dafa am rap war ko faje nan lay def ak ki nga xamné dafa am rap war ko bayyi ak bopam yoy yep dafa am buñ waxé rap nak rap dafa am ñaari façon ci doomu adama yi ci nit ki nga xamné dafa jankonté ak rap wara faju ji nit ki dafa am rap ciosan am rap yo xamné dañu jog pour yakal nit légi ñaari façon rap yoy bokkuñu légi rap bi nga xamné rabu ciosan la bokul ak rap bi nga xamné rap bi duggu nit ki la manam bayé nit ki ngelaw wala bayé ko mbirum saytane diko yakal bokewul légui lolou bu amé nak kikoy fajj dakoy ragnélé nit kiko am itam day ragnélé mom lan la wara fajj ci bopam wala lan la wara jilé ci bopam comme rap légui buñu waxé rabu ciosan moy rab yi nga xamanténi ni tay nit ki sa wajuru gor wala sa wajuru jigen wala sa mam da dan jëfëndiko xam xamu rap wala da dan fajj rap wala ñu amone ay anando yoron ay yu melne kay ay xamb wala yon ay mbir yo xamne dañ koy jëfëndiko té mu nek ay mbiru rap wala ñu nekkon ño xam dañu and ak ay rap légui nak ñoñu buñu démé ba génn aduna moy waral julal rabu ciosan légui ñoñu tay buñu génné aduna njabot gi fi dess ci kër gi te fekk xamuñu won lañ daan jëfëndiko wala ñu bayyi loola wala sartu yoy nga xamne mom la rabbi daan jëfëndiko dañ ko bayyi defatuñ ko légui nak wala xamuñu ko moy waral ñu naan diw rab da koy yakal wala nit ki naan rab dama yakal loolu moy waral loolu nim la yakale nak moy tay rabbi lam daan sekk ak sa wajur diko ar ci yenn yi wala diko protéger wala diko jox xam xam wala mu ci jëfëndiku di fajj ay nit wala mu ci jëfëndiku di manam dal yitte yum am sekk ko rab bobu te mu am lum daan sekk ak rabbi rab bobu da fay dess ndax tay buñ né rabbi and

0: jëfë wala bo nekkon ci place mom ko bala mo yagg manam nga ne da ngay tuxu manam tuxu fenen bala fa yagat bala mbir ye doxat wala bu commencé dox sa xel nekkat ci tuxu fenen wala ngay jëfëndiko yo xamanteni di manam di dëngo ak nit ñi wala nit ñi di jek jek di la teel en wala ngay manam ngay xat fo tollu manam lolu moy duggu sa digënde ak nit ñi manam nga melni yow nit ñi dañ la bañ wala da nga melni ku ñak bayré wala ko xamné ku amul xorom lay doon fekk rabbi mo koy def ngir lan mom dafa am lu mu sartonté yow te defo ko manam moy wara rabbi di duggu sa digënde ak nit ñi tay bo waxlanté nit mu melni ku la war wala bo diglanté nit ki lolu du ko def da ngay dem ba da ngay jëpp nit ñi da ngay mer dem manan man xawma lan la def yalla fekk na yow li nekk sa bop moy wara lolu mais du lo xamanteni sa digënde ak nit ñi la nekk wala tay bo demone di liggey fenn wala ngay déposer ay kayit sa yaakar day tass ci lolu rab yoyu day faral di def lolu wala sa tanki di metti fo tollu wala mulay tiyé man lay tiyé di la galankor ci walu tank yu metti wala yaram yu metti wala fo tollu di énervé wala ngay gënt ay gëntu yu jaxaso manam gëntu yo xamné chaque jour gëntu yu jaxaso lay nek wala di gënt di nek ci ay mbolo wala di gënt di gënt gëntu yu doy war dal wala di tit ci ay nelaw di yew yoyu yep rab yoyu da koy def wala mulay lay xagn budé jigen nga man na dem balay xagn do am jëkkeur manam goor go waxal rek bu waré tak rek day lol day yaquwat melni day am lu dugg sa digënté ak mom lu sew rek ngeen bayanté budé goor la it man nga yor alal ju bari waye pour nga am soxna man na jafé wala budé goor la pour nga réussir dara day xawa jafé manam tay ji man nga jekki jekki yor xaaliss bu bari bëgg def dara xaaliss bi jekki jekki benen soxla ñew nga duggal ko ci lolu wala ngay commencé di liggéey yor ay xaaliss bu bari commencé ko liggéey jekki jekki lolu sey yaqku doto xam lu ko yaq do xam lu ko yaq manam man nga nek yor ay millions yu bari jekki jekki dem ba yoroto dara ay borño la ci fekk fekk rab bobu moy def lolu waye lolu nak du ñepp lay dal dafa am ñenn ñu mi dal ci nit ñi neeku ne lu dal ni rek rab moko def waye li rab da koy faral di def ci nit ki
1: manam
0: ay mandarga la yo xamne rab man nakoy def legi nak rab yoy duñ la lor li waral ñu lay def lolu dafa am lu waral ñu la koy def ni ñu dekké ak yow ci kër ga wala ni ñu dekké ak yow te xamoko wala niñ la topé te xamoko moy waral ñu lay def lolu ndax tay nit man na la liggéey pour yakal la ci liggéey bobu non nga nek comme yi ñu wax ni nit man na la liggéey pour def la fièvre wala nit liggéey la pour xagn la sa wërseuk wala nit liggéey la pour yakal la rab bobu day dugg sa digënté ak lolu manam tay bo warna xey wayase yi wara def accident wala wara am galankor rab day dugg sa digënté ak lolu man na sax won sarax mais do ci baye xel parce que do xam lu mu tekki wala da ngay fatte gënt gi bo xeyé wala manam sa xel du ci nek légui nak lolu dina la ar ci lolu mais day baye ci yow toké toké jim lay bayal bu yagge mo lay tejj nak légui nak bo déggé ñu né diw dafa tejju légui nak tejju yoyu man na nek rap légui bu neké rap nak tejju bobu day toké ji muy baye ci yow moy waral nak say mbir di yaqku lolu bu dajalé ci yow bu mu bëri rek moy yaq say ay mbir légui nak moy waral lepp lo duggati wala lo laal rek lolu du soti tejju gogu fek deñul ci yow do ki manam umu ak teju du ben nit ki man ngay xey di am ludul jeex wala di xey di am xaliss mais fekk da nga teju teju gi moy tay lo wara def rek am lula gal encore nga def lenen rab yoyu day faral di def lolou manam rabu ciosan legui nak faawu nga am ay ciangat yo xamne day meuna dindi toke joju ak ay ciangat yo xamne dalay meuna ubbi ak dila ar ci côté bob rab bi dutula meuna yakal manam chaque jour da ngay nek ci sa jamm te dula meuna yakal lepp lo gënt gis koy day nek gënt gu leer nañ dang koy xam ba pare di nga dem ba am ay tektal yo xamne yenn yi ding koy man di moytu bu dutou fa meuna jaar wala dutou ko meuna def rab yoyu day faral di def nonu legui motax nit ki lepp lo xamul dem ci kula tane mu xolal la ba xam li lan la mu wax la budé rab bi nga xamné dañ né nit ki dafa dof da koy doflo wala muy waxtu wala muy say wala muy daanu mbir fedine wala muy crise yaangi deg wala muy manam di fièvre yenn fièvre yo xamanteni fièvre yu doy war la yoyu rab yele da koy faral def manam rab yi nga xamné duñu ay rab julit nekkuñu ak yow da nga def lo wurta def amana comme nit ki ne dafa teud ak soxnam ci place bo xamne dafa am rab do man na ca soso rab bu bon bobu nonu jaar fa def la febar bobu nga dekk ci placeu rab lol da koy def moy waral keur yi ngay jek jek ñu ni dafa tak wala keur yi ngay jek jek difa gis yenn scandale yi jek jek ñu ray fa nit wala ñu def fa nit musiba ju jo xamne scandale bu mag lay doon rab yu bon yi dañuy faral di def lolou wala rab yi nga xamanteni tay da nga jaar ci seun fo warul jaar war nga tour ndox fo warul tour ndox wala nga tour jël ndox mu tang diko faral di def ci souf wala ngay tacc sa ndoxu sangokay ci beureup bayiko fa dem ba mu neex la nga ñew sango wat ko yoyu yep baxut rab yoyu dañ koy def wala di dox diggu njolor wala di faral di dox yenn heure yi goudi
1: deug ndolor moy lan nga
0: manam comme susuma manam tay ji ay digeunte 2h ba 3h heure yoyu dafa wara am nuñ koy moyto waro di dox

0: yenn yi ak yenn lekk yi nga xam ne nit ñi dañ koy faral di lekk yenn heure yi guddi maanaam lekk lekk yu forox wala ñam yu forox yooyu di ko lekk guddi gi di tëdd yooyu mën na laa def feebar parce que rab mën na faa jaare def la feebar maanaam tey genre estomac wala tension wala yooyu ñuy wax ay diabète yooyu yépp rab da koy faral di teg nit ki waaye day fekk nag nit ki xam lii lan moo ko sabab ndax da ngay gis nit ku dem hôpital di faju faju ba sonn ñu def analyse lu nekk ñu def ko duñu gis feebar ba pare te duñ la mën a faj léegi te yow mi feebar xam nga ne da ngaa feebar kon am na lu xew léegi te da ngay xam ne jëmmi feebar bi la dal feebar la léegi nag loolu rab mën na faa sukkandiku def la ko léegi bu fekkee ku xamut la mën ngaa wër sëriñ si nekk Sénégal yépp wala àdduna bi yëpp te doo wér day fekk ñu xam la la dal léegi nag da ngay dindi sabab ba li sabab loolu da nga koy dindi ba pare doo ko mën a faj nit ki mu wér waaye mbir na mbir luy laxasu ci moom rab àndandoog loolu def ko léegi nag boo koy faj te xamoo luy dindi loolu wala xamoo luy waral loolu maanaam pour nga faj nit ki réussir day xaw a jafe.
1: Serigne Modou Faye Baye Fall nag mu ngi féete fii ci Touba Touba alom nga boo demee ba foofee boo wàccee ci tableau dende yi boo ñëwee ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laaj ca kër Serigne Modou Faye Baye Fall danañ la woon kër gi bu dee numéro téléphone am benn la nga mën koo jël 76 476 05 52 76 478 05 52. Léegi xam naa da nga may may tuuti ma dugal fa ay laaj ndax dañuy waxtaanee rab te rab moom ku ci ne xam nga nu muy dikkee ci yow. Léegi par exemple ñi nga xam ne par exemple da leen di dikkee ñuy sawlal. Wala soxna soo xam ne mu ngi tëdd ak borom këram di tuur ndox. Yi ni mel ban façon rab la boobu.
0: Loolu faru rab da koy def. Faru rab. Day dikkee nit ki ngay sawlal wala mu lay dikkee ngay xulóog sa borom kër lu bëree bëri wala soo duggee ci kër gis sa borom kër sa xol bi day tàng ngeen di faral di jaxasoo ay xuloo yu metti wala soo ko gisee rek mel na yow dafa am lu dugg sa digganteeg moom maanaam gis sa butit yi sax moo lay gënal nga gis ko loolu faru rab moo koy def maanaam faru rab nag tag ajuwut ci rabu cosaan ajuwul ci rab boo xam ne rab bu la dugg la faru rab mën na laa gis comme jigéen rab mën na koo gis bëgg ko
1: mën na di ko fayloo di ko waaw yu mel noonu
0: maanaam mën na koy def sax loo xam ne même fekk rab baa nga ko bëgg noonu rek bëgg di nekk ak moom mën na laa tee am doom mën naa téye sa reegal ndax nit ki boo dee sëy te amoo doom mën naa indi ay jafe-jafe ndax mën naa dem ba xuloo jaar fa sax sëy ba tas faru rab day def loolu ndax day bëgg di nekk ak yow.
1: Waaw
0: léegi nag loolu muy def noonu wala ngay am dem ba boo ëmbee mu tuur ëmb bi maanaam yàq ko léegi bu ko yàqee boo sonnee ci yooyu da ngay dem ba da ngay taayal ne man dootuma faju léegi nag boo dajewut ak ku ko xam pour mu tàqalikoo yow day xaw a jafe. Léegi nag loolu mooy waral ñu ne la faru rab boobu noonu da laa bëgg nekk ak yow léegi nag loolu càggante mën na ko waral ci nit maanaam ñàkk kaaraange wala di def loo warul def wala di col yenn sol yi maanaam nga fës ba pare di wane sa bopp foo toll rab da lay gis bëgg la.
1: Fës mooy ku rafet xees pecc wala
0: nan la pare mën nga rafet taaru neex a xool ba pare tey jiite sa maanaam amoo ay ñaan amoo ay muslaay ba pare yow foo toll nit ñi di la tudd rab yi ni la nit ñi bëggee noonu lañ lay bëggee boo tombee rek rab bu la bëgg nag da lay dugg far force nag nekk yow di la yàqal mooy waral ngay gént di sëy wala bu fekkente ne da ngaa am borom kër mën ngay gént di tuur ndox léegi nag nit ki bu fekkee góor la mën na découragé wu ci yow mu wàcc la rab bi moom day continuer nekk ak yow.
1: Mais bu dee góor la nag mu téye sëyukaayam par exemple ay payam ba mënul sëy mu def ko genre impuissance yu mel noonu da koy mën a def moom rab ha.
0: Waaw boobu itam ba tey coro rab da koy def maanaam coro rab maanaam bu bëggee nekk ak yow mën nga am soxna mu téye sa ngóora waaye boobu nag ni muy téye ngóora mën na ko téye di nga am bis nag mu jékki-jékki nga sëy ak soxna si mais da ngay gaaw a egg maanaam da ngay gaaw a pare léegi nag xam nga yooyu bu yàggee soxna si bu kontaanul mën naa indi ay problème léegi nag rab bi day commencé di am pouvoir sa kanam pour am li mu bëgg maanaam rab dafa bëri ay pexe maanaam pexe bu mu dugg bu sottiwut mu jël beneen pexe.
1: Waaw gis nga pexe yi ngay wax noonu sax ci rab dama ci dugal benn laaj yow nooy mën a xamee pexe yow par exemple nit ki ñëw consulté wu yan matukaay nga yor lan nga yor ban science nga utilisé pour mën a xam ni kii am na rab bu koy sonal.
0: Waa xam nga xam-xam lu am la du luñ mën a leeral ci rajo
1: wala yëfu séeréer la.
0: Waaw xam rab maanaam dafa ne xam-xam dafa nekk loo xam ne lu wér la te lu am la ki koy def dafa am war a am nu mar a mel dafa war a am lu tax muy def loolu léegi nag moom digganteem ak boromam ak li mu xam moo tax muy def loolu léegi nit ki ko am bu ñëwee ak feebar boo mënti yor boo ñëwee toog ak ñun suñ la xoolee ñun dinañ xam ban feebar moo la dal maanaam boo toogee ñun kepp boo ñu waxul sax soo génnoon dem sax dinañ xam ne kii ndax dañuy dajeeg ay nit ci mbedd dong xam lu la dal te suñ yoon nekkul ci yow wala ñu dëkk ak nit bis di ñew ñu xamne dara dina la dal wala nangam na dal te duñ la xam gon kok lool mom rombu nañ fofu waye xam xam dal lu am la te lu woor la waye nit ki lepp loy def nang ko meuna ragnelé ndax fièvre yi dañoo bëri bokku ben cercle te neuro ñent yi dafa bokku ni muy def ci nit rap ku ñu liggéey ku dëmm japp ak ku ciat japp
1: dëmm nga wax
0: di waaw ñoo bokku même nu ñuy liggéey ci nit ki luñu bëgg liggéey ci nit ki façon buñ ko bëgg défé dañ koy def légui nak sëriñ bi ko def bu xamul tay rap dina la bëgg japp bol la ak dëmm dëmm japp la légui ngay faju dëmm fekk rap mo la japplu légui do mëna wër ya ngi dégg rap dina la bolé ciat dila def comme si ñi rap di def hein ngay faju ciat waye lool day fekk ki koy def kiko xam man ko ragné waye ñent yoy ku mënta garanté né du la dal fexel di farlu ci sa bop di wut ay muslay di wut karange ba tay fo narona jarté xamone rabbi mu nga fa boko jubé mu daw
1: légui dag may dimbali rek ma fatélé sa adresse serigne modou fay bayfall mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay bayfall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 ñuy waxtane rap xamna ni dinañ dugg ci benen domaine legui ndax waxtu wi xamna ni 30 minutes lañu am yaangi wax sank ci walu rap mais amna leneen lo xamne rap mën na ko def xeyna comme ñi ngi doon wax par exemple ci walu new katan ak ñu men ay ndoxum cité ak yoyu est ce que dinañ ci mëna ñew ñu mëna dugg ci leneen
2: après xeyna ñu mëna dañu soit ci rap
0: waaw formation bi comme da gat lepp duñ ko mëna ki waye danaka rap buñ ci doon wax fi ba 2 heures de temps luñ la ci wax man nañ la wax ne ni li lay mel wala nit ki li motax mu dugg ko ak nangam yoyu dañ koy fajj batay ndoxu cité batay dafa am ciosan comme ni rap amé ciosan non la ndoxu cité amé ciosan manam tay rap ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké xéet ndoxu cité ni nit ñi nekk ay xéet non la nekk ay xéet dafa bëri ay façon signe bu mu ci def bu nekk amna garab bu ko wara faj manam signe bu ne tay bu ne la ndoxu cité day tang yaramu nit ki amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki yaramam day xessen amna garab bu ko wara faj bu ne la day ngacc nit ki amna garab bu ko wara bu ne la day def ay heure amna garab bu ko wara faj yaangi deg bu ne la day teggi wey amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki ay loxom day wow kong te ndoxu cité diko def nonu bu ne la nit ki maniwom dafa febul te ndoxu cité diko def manam lol day am bu ne la day karas wala beudi day xessen wala beudi di lendeum di ñuul wala tanki di nagam wala fu mu tollu digeunte tankam yi di ñak digeunte fi tollok awra yi di xub di xessen di mboyan yoyu dafa am ay garab yu koy faj bu fekke daf lay niwlo katan batay non lay deme waye city dafa bari façon yu muy def nit ki manam nit ki city dina la japp di wañi sa katan wala muy lak sa manew bi do meuna am dom wala budé jigen muy té sa régal yi pour nga gis régal day xawa jafé wala day fat wala buy ñew ay lumbu lay def wala bok gisé ci wër balan ko gisat day yag yoy yep ndoxu city da koy faral di def man na té jigen di tangal bir bi ba pour mu am dom day xawa jafé dalay tiyé manam lu fa ñew wara taxaw rek da koy lak mu gennat ndoxu city day faral di def non légui nak yoy bu koy def ci nit ki faaw da ngay faju ba mu wër nga dog di am jam comme ci li nga bëgg
1: est ce que nit mënul am ndoxum cité ba jakkar dafa am rap
0: moy liñ la wax dañ na la ñent amna xéet yo xamne day niro février day niro waye du bok xam nga man lélé nit ñew ne ma dama yor rap man gisoon na ko xamne enseignant la won Casamance da doon daanu ay rap fu mu toll day crise di daanu mbirfedine néna ma ñaar fukki at faju nako mënul wër chaque jour day daanu ñett yoon ci bis bi wala mu daanu ñent yoon bi mu ñëwé ne ma rap lay faju ma xol ko faju mako rap ndoxu cité la ko faj bu fi may wax ak yow ni mot na ñent ab daanotul mu ngi dëkk bu ñu wax Velingara ba légui daanotul gon dafa am yo xamne dañ ko wara ragné tay ndoxu cité su démé ba yegg ci sa kang mi liquide bi muy def xam nga lélé nga gis ku yor ndoxu cité muy génn ay liquide di génn liquide bobu bu yéggé ci sa kangu bop bi ba yegg ba ci kaw liquide bi sa xam nga day tang day waw day tang tangor wo muy tang nak ni muy baxé ci sa yuur gi mo lay crislo manam faaw lol dang koy meuna xam ragne ko moy ragne gi mala wax legui manam nit ki lula dal te xamoko tay da ngay dem ci ki la tane mu dimbali la fajal lako yaangi deg manam non lay demé tay ñun amna tay comme li nga laaj legui ne tay bu nit bu ko dara dalon te xamoko tay amna garab go xamne tay bu nit ki yoron febar bo xamne yow xamo lu ko dal te bu demé def analyse ken du gis febar soko joxe garab gi mu nan ko juroom ñaari fan febar bu day dajalo ci ben côté bu ñewate da ngay xam febar bi febaru lu mu don
1: machallah legui di fatali rek be legui Serigne Modou Faye Baye Fall mom lañu dalal Serigne Modou Faye Baye Fall nak di ko xamne di yëngu ci walum pajum ciosan waye di faji rap ak lini mel di ñaan itam buñu ne itam adressam Serigne Modou Faye Baye Fall nak mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendey bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Baye Fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 waxtu wi duñu xaar néw katan bo mo ci mënon wax
0: waaw néw katan dañ koy faj bobu ci ben fan lañ koy faj kep ku mu dal mo xam yag ak yow wala mu am ak yow fan wérat wala mo am ak yow ñaar fukkat so ñëwé ci ben fan man nañ la ko fajal mu wër yaay dégg waye néw katan dafa bëri ay façon nit ñi dañ koy jaawalé télé dafa am
1: télé mëno dara
0: waaw waaw nit ki nga xamné day gaawa egg nit ki nga xamné bo timé sa soxla awra bi day waccat nit ki nga xamanté ni manam sa yoy sey sa maniw bi du genn man nga dem ba egg te do genn dara ci maniw ñoo yépp day am waye bu mu ci man di doon mo xam city tek la ko mo xam emirate mo xam rap mo xam da nga manone ba monoto bu mu ci man di doon bo ñewé ci carte yalla ben fan rek suñ la joxé liñ lay jox rek ci guddi gi inshallah nga takaliko ak mom nga koone traitement bi mu bañati la dal
1: inshallah machallah jeureujeuf serigne modou fay baye fall di fatali numéro téléphone bi rek ñu mën ko jël 76 la 478 05 52 76 478 05 52 ñu wax tamit sopis mom ban xétu fébar la
0: wa sopis day dal gor manam jangoro lo itam juy walaté légui sopis moy nit ki nga xamné sa awra bi day génné dérèt wala muy génné deut wala muy génné liquide wala bu démé ba infecté nak sa soufu sidit bi sa awra bi jogaté rek soufu sidit bi day metti manam day metti wala sa awra bi bob bi di xessen yu metti sax wala mu def ay picc
1: day walé
0: wa day walé légui nak yoy boko amé té fajoko rek bu yagge rek bo joté sa soxna rek man nga ko wal motax kumu dal rek dang ko wara gaw faj ko bala mo infecté waye sopis mom ci ben fan rek lañ koy fajal nit ki mu takaliko ak mom
1: machallah kon mu ngi nonu sopis fièvre buy walé la baxul mom itam kon nañ ci baye xel bu baxa bax serigne modou fay baye fall ñu dukk ci li nga xamne dina metti nit ki bop buy metti buñu ne ndig luy metti tankuy metti lolu lepp di metti dang koy fajj
0: waw lepp luy metti ci yah rek mo xam bop mo xam tank mo xam ndig lum ci man di doon bu ñewé bañu xam ban façon la ndax lu ci ne rek bokku na ci lu koy waral ci nit liggéey da koy def ci nit suuf da koy def ci nit joggi liggéey da koy def ci nit
1: joggi
0: waw jaar fa wurul jaar da koy def ci nit ngelaw da koy def ci nit dem da koy def ci nit rab da koy def ci nit yaangi deg chat da koy def ci nit waye yoyum ci man doon moy liñ la wax legi rek da ngay ñew ñu tok bañ xol ko ba ragne ko ban mo la ci dal wala ban mo waral bi di metti ñu xam garab bañ la wara faje ñu faje la ñu non dañuy liggey
1: waaw man lima jaaxal moy bo ne li metti ay joggi ay nangam joggi ay liggey ak yu mel nonu wala dem japp la ak yu mel nonu daf may jaaxal mais lolu xam xamu ciosan la wala lan la exactement
0: wa ñun xam xamu ciosan la ndax tay ji suñ la waxe suñ ne la sereer wax la ciosan suñ la waxe suñu dekk wax la ciosan lepp luñuy def manam nit ki lepp li nit ki def mu nek ciosan wala mu nek ndono wala mu nek lu sa mam daan def nga ñew diko def ba pare mu wuy si la xam nga nit ki man na doon dara te du deugar doko man parce que doone sama mam da doon def nangam rek dama koy def dedet day nek lo am ndigal mu nek lu wër nek lo xam itam nek jaglek suñu borom tay man na ma saña taxaw man mané ci réew mi do wër ba gis ku né ma jangal señ modou xam xam bi muy def do ko wër aduna yépp boko don wër do ko gis gon amna lo xamné côté bam nekké nañ ko fa bayyi rek té li nga xamné mo yittel nit ki ñu sékk ak mom lolu aajom faju wa nit ki liko yittel ci man moy manam lamuy sakku na aajom faju man tam luma yittel ci jam ñi moy bép tawat bu nit yor dama xol ba xamné man na ko faj ak lu man di xew dina fexé ba faj la ba nga wër
1: man nima ko gisé moy señ modou fay da ngay neub sa bop waxo lepp dal
0: waaw lima xam moy li intéresser nit ñi moy dañu fébar te bëgg leena dimbalé amna fuñu nekk difa yëngu yaangi dégg waye fi xam nañ né fi lañ dëkk té tay suñu lepp fi la nekk motax nit ñi fi nekk té tawat wër ba sonu tay képp ku ci ñëw fo man ti dem ci aduna ak fo mëna dem ci aduna fo mëna pass dem ak fo mëna dugg ak sëriñ bo man di dem faju ji fo wiro te xamoo li la dal da ngay lambatu rek so ñëwé ci katanu yalla buñ ko xolé ba man la faj dinañ la dimbalé faj la ba nga wër té do ci am choono loolu moy li wër ndax dimbalé nit ñi mo ñu taxaju té fi dekk yermane la
3: ñepp
0: ñu fi def itam dinañ ko tek ci xam xam tek ko ci yermane ba képp ku yor tawat dinañ fexé ba faj la ba nga wër ci katanu yalla inshallah
1: inshallah jërëjëf di fatali ni sëriñ Modou Faye Baye Fall mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Baye Fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 sank ñu ngi doon wax ci rap be tuddu Bayré wax nañ ko fi walu karangé ak li ni mel Bayré moy lan exactement ci yow boko doon tek yow Bayré
0: wa bayre de moy nit ki nga xamantene ni dafa bëgg touram dem wala nit ki nga xam waaw nit ki nga xamne day yëngu ci dara bëgg loolu siiw
1: doxlé da
0: waaw doxlé nit ki nga xamne day bëgg fumu ne teul nit ñi bayiko xel nit ki nga xamne bu ne teul ci mbolo ñu xamne diwa nga ñew nit ko xamne da ngay bëgg fess ci sa biir famille nit ko xamne da ngay bëgg gëna fess ci sa biir ay nawlé nit ki nga xamne da nga bëgg yëkëti ko bayre nak bu ko nit ki xasse am amna sens pour buntu yu bari ubbeeku ci mom ndax ñepp dañ lay yéene dañ lay bëgg fu ne it man nga fa am connaissance ku nekkit man nga ko xam njariñ lu nekk tam man na ñew ci yow lolo tax Bayré bax waye Bayré mom lu am la te lu ñuy liggéey la waaw
1: machallah
0: te Bayré lu bax la Bayré nak boko defale nit ki ba mu am karangé dara jombu ko ci aduna waaw waye dal bu fekkone ni tay ni mala ko meuna misalé man sumay jox nit Bayré dama lay jox signe nga xamanteni boko gisul ci yow bu la nexé nga ñëwaat lepp lu ñu sekkon bu dé xaaliss la man na la ko dello moy tay nit ki bo demone ba koñ ba nga dekk buñ la rombé duñ la nuyu wala tay nga nek fenn ragné wuñ la wala manam kula rombu duñ la bayyi xel manam suñ la défalé Bayré képp kula rombu dina bëgg am ci yow soxla
1: machallah
0: manam képp kula rombu la manam dina jéggi dayo dal Bayré dal lu am la té lu woor la té xam nañ né man nañ ko carrément ba nga xamné buñ ko liggéeyé nit ki man na dem ba del ci wat ci ñun né ñu wañ ko wala wutal ñu karangé waaw
1: dëgg ndan dëgg la Serigne Modou Faye Baye Fall kon mu ngi nonu ñu daané lay rek ak rap bu féké amna lo ci doli ndax mbokk yi di téwlu ñu taggo walé
0: wa rap dal luma ci wax moy amna ndariñ ci bénn côté amna lu muy defal nit ki ci lu bax amna lu muy defal nit ki ci lu bon moy kené rap nit da koy sakku tay amna serigne yo xamné dañuy
1: sakku nga
0: wax waw da ngay sak nit day sakku rap ba paré diko topoto comme limu bëgg nga koy defal tay rap rek mo man tay information bo xamanteni bu gaaw lay doon tay rap niñ koy waxé tay ñu né la bo déggé ñu nan jalang jalang ci xéetu rap la bok tay nga gis xéetu bejeen yi ngay gis ñuy sox ci xéetu rap la bok ni mu bokké ci rap moy tay bejeen bobu xam xam bi koy sox hein xam xam bobu xam xam mu rap la tay nit ki koy xam day fekk mu am rap wala mu
3: yor
0: lu ci xek rek di ko def
1: waaw
0: su guddé tay yow mi tay boy dem ci serigne bo xamné day liggéey ak rap dina né ko diw sangam dina ñëw ci yow wala nit ku mel nangam dina ñëw jambat la fébar sangam sangam wayé garab sangam mo koy faj légui so xéé rek bu nit ki ñëwé boko gissé rek da ngay xamné ki la garab bobu it bok koy jox ci katnu yalla day wër ken du échec yaay dégg du échec moy waral xéet yi ngay gis ni nit ñi diko def manam yu demé ni ay bejeen wala yenn xéet yi galaaj yi ngay gis mu lay jaaxal yoy ci rab lay juggé manam rab mo koy jox nit mais nim la koy joxé day fekk yow amna lu sékk rab bi xam nga ko bam wër té nga yor rab bi diko liggéelo manam muy dox ci say mission rab rek mo man tay ji nit nek terminal nga yabal ko mu dem jaxé six bi nako défo dara démal sa yoon rab rek mo man lolu ci lu gaaw sax yaay dégg rab rek mo man tay nit ñew fi ci bureau bi di la sonal rek nga yabal nga wo sa serigne nako ah man de ma ngi dugg beurep sangam mais dina fi jele fitna de wala diw nga ñew sama bureau te bu ñewé tay du leer ndax dama ko wara jox nangam te yurumugo manam mom day dugg rek def li muy def rek wax ko rabbi rek wo turu rabbi ci tur bi mu koy woy wax ko rek demal ci diw rek neko na jugge fofu nit ki day jek jek rek ne la way say ma ngi dem wala nañ baye ba benen yoon wala rendez-vous bi fausé na manam rab day liggey motax man la rab man na defar man na yak mais lu ci ne bokoy def nang ko xam sokoy wowi tam da nga xam li ngoy wowe so beugé dekk ak mom da nga xam ni ngay dekké ak mom da nga xam ni ngay jëflanté ak mom waye lu ci ne amna ay façon
1: mais biñu waxé rab rek moy jinné da
0: na waw ben la rek waye comme arab moy wax jinné olof di wax rab nañu wax niñ ko tam xamé ci niñ ko xamé ñun wa ndax sérel la nan diw ka fangolel han wala diw de ka jinné rokin wala diw ka chek pangol wala ka chek taxar so déggé kuñ né ka chek taxar wala ka chek jinné wala ka chek pangol rek lolu sérieur moy wax lolu légui buñ né diw ka fangolel légui ñom dañuy seen xel day dem ci diw ka fangolel dafa am xam xam wala rap da ko japp diko deflo yenen wala nonu waye dal xam xam mom lu am la té lu lèr la waye comme nit ñi dañoo sonu ci xéet yi muy émérite muy lu mu ci man di doon bu nit ki ñëwé ci carte yalla dinañ ko fajal inshallah
1: kon mu ngi nonu émérite ku ñëw mu fajal lako li nga xamné moy ndoxum siti bo ñëwé mu fajal lako rap da ci yëngu waye tam li nga xamné modi bop bu yu metti ndig lu yu metti tank yu metti nga bëgg bayré wala ut karanga ci sa jëmmi bop wala ci sa bëre bu liggéey kay ci na ngay doxalé lepp bo ñëw rek mu jappalé la sa bu baaxa baax kon mu ngi non émission bi mu ngi ni di jeex Serigne Modou Faye Baye Fall mom lañu
3: daalo
1: mu fété fi ci Touba Touba Alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Baye Fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 kon mbokk yi lañ leen andi lon tay ci émission walu patch ak ciossane nongole Moustapha Coly mo nekkon ci cadeau gi jeere ngeen jëf
2: yene gi deglu
3: jant bfm
4: kenya fm
5: dollar gfm
6: Moustapha

0: bu dee jigéen nga mën ne war foofu toll da ngay bëgg mu yàlla. Rab bu nekk ci yow doo bëgg julli, doo bëgg jaam yàlla. Boo déggee nodd daf lay déranger, boo déggee xësit daf lay déranger, boo déggee xam-xam wala tur yàlla wala alxuraan daf lay déranger. Kooku rab moo koy def ci nit. Rab bu nekk ci yow mën nay waral foo toll sa xel mi jaxasoo, mën nay waral nga yee saw làmmin comme ni nga yee si ngoom, wala nga yee say bañ, rab moo koy def. Wala bu nit ñi toogee da bëgg toog ci biir nit ñi, wala fu am mbooloo dafa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi. Day mel ni daa am lu def nit ñi. Rab mën nay waral ngay xool nit, jàpp ne kooku dafa am lu mu la xamal,
1: lu
0: mu la yéene, wala dafa am lu mu la bëggal lu bon, fekk demeewul noonu rab wi moo la ilham, moo def loolu sam xel. Rab noonu lay def doomaale bi, dañ koy saafara faj ba mu wer, dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat. Ku bëgg a faju da ngay woote wax fi nga nekk ci Mbacke ak Touba, am nañ waruwaay, nga wax fi nga nekk ñu indil la say ñaan, wax la ni nga koy jëfandikoo. Numéro bi ngay wootee mooy 76 369 27 27. Numéro boobu rek maanaam képp ku la woo ci beneen numéro ne la maay sëñ Morta la, wala beneen numéro woo la du numéro boobu. 76 369 27 27 ci ngay woote, 76 369 27 27 ci ngay woote, 76 369 27 27, 76 369 27 27. Ku bëgg ñaan lu ci wàllu ubbeeku, ñaan lu ci wàllu kaarange, ñaan lu ci wàllu muccu, ñaan lu ci wàllu yëkkatiku, ñaan lu ci wàllu am bayre, ñaan lu ci wàllu muccu. Ñi nga xam si dañoo bëgg a am kaarange, ku bëgg a am muccu, ku bëgg a am bayre, ku bëgg a am yëkkatiku, ku xam ne kii loo yaakaar mu tas, loo dugg mu yàqu, nga bëgg cee def ay ñaan, da ngaa nekk ci place ñu dëj la fa, dot la fa, nga bëgg faa jóge. Wala nga nekk ci place bëgg faa sax, bëgg ñu defal ci ay ñaan. Wala nga bëgg a am bayre góor, wala bayre jigéen, wala nga bëgg a am bayre mbooloo, wala bayre place, da ngay woote ci numéro bi muy 76 369 27 27, 76 369 27 27. Numéro boobu ci ngay woote 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27. Ku bëgg a faju feebar asthme, ku bëgg a faju feebaru ulcère, feebaru estomac, feebaru gémmañ gu am xet, bañ bi metti, tànk yi metti, digg ginnaaw gi metti, nopp yi metti, ndigal yi metti, da ngay woote 76 369 27 27. Boo wootee di nga ma jot, wala nga jot sama ndaw. Su boobaa ndaw loolu ngay jokkool lu ngeen séq ci wàllu garab ak ni nga koy jëfandikoo, da nga may woowaat. Waaye bul nangoo jël numéro sama ndaw soosu sama talibé. Bu ko defee ngeen bàyyi ci xel baax. Bu ko defee mbir yi dafa xaw a bëri ay lënt ak yu ci xew yoo xam si junj day ne borom xel. Ngeen wattandiku it maanaam yi tax nit di tëju bokk na ca koo xam ne kii mbaxana mi ngay sol da nga koy uppoo, wala nga koy ngeeganoo day tax umu. Bu ko defee da ngay bale guddi sa néeg wala sa kër day tax umu. Xoromu guddi, jënd xoromu guddi day tax umu. Ngeen bàyyi ci xel tur ndox muy tis di ñëwaat ci yow day tax umu. Bokk na ci tax umu ak di lekkaale janaaba nga war a sangu farata di ko añaale di ko reyaale dereer di ndékki fekk sangu farata, yooyu day tax umu. Bu ko defee kon maanaam képp ko xam ne kii kuumute mi ngi ci yow, nga bëgg ñu mu deñ ñu jox la looy sangu ak looy suuroo ak mu deñ, da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27. Ma ñëw ci feebaru gémmañ gu am xet, gémmañ gu xeeñ lan moo koy indi? Feebaru diabète type 1 ak diabète type 2, ñaar yëpp dafay indi xetu gémmañ. Feebaru ulcère day indi xetu gémmañ, feebaru séeré day indi xetu gémmañ, feebaru mbooraan day indi xetu gémmañ. Mbooraan mooy siñ mi ngi nàcc di génne deret day indi xetu gémmañ. Tux cigarette day indi xetu gémmañ, naan sangara day indi xetu gémmañ. Koo xam ne ki da ngaa amee bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn ba lekk boobu dafa dugg dafa des dafay indi xetu gémmañ. Moom it kim nekk ci yow dañ koy saafara faj ba mu wer dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat. Képp ku bëgg a faju dëkkee Touba wala nga dëkkee Mbacke da ngay woote ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil la sa garab, wax la ni nga koy jëfandikoo. Garab yi day ànd ak tur yàlla ànd ak alxuraan karim. Da ngay woote ci numéro bi bindal numéro bi 76.

0: 863 30 59 77 863 30 59. Touba Darunaim Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mbokki nuwa cabinet médical Borom Taif Mohamed Mara Borom Machallah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq te di leen ko bal di leen ñaanal di sakku seen ñaan ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak lay bi re ci garab yo xamne ñi ngi koy defar muy machallah ak shifaaw machallah nak di garab bo xamne liko taxa jog moy kep ko xamne da nga amé hemorrhoid wala ndoxum city wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yeexares séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolou day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak kep ko xamne amanga hemorrhoid wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yo lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi
2: deglu jenier fm
1: liñ la wax ne mom lay fajeluloko delo sil garab gi ñu jox la sa xaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy machallah kon nun wa cabinet médical Borom Taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
3: sifa wit mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxa jog moy goor go xamne da nga new carton wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifa wu lolu moko taxa jog ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi dila xaar momit liñ leen ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew
1: yow kañ nga commencé jël garab gi
4: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
1: waaw
4: ben xalé bu goor mo nek fu mom ak wéet won
1: lo ci gëna sentir bi ng koy commencé jël
4: bi ng ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamne
1: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
4: lolu dal mom la ci gëna sentir
1: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don defi di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
4: même lol tamit dom len legui damay xif sax legui ko do gene sax defa damay xif
1: da ngay xif
4: damay limay lekk ni sax bu jikko daw mako meuna lekk wax deug yalla
1: nelaw yi nak num def
4: non nelaw tamit amu ci problème nelaw tamit danaka wote bi damay ñoo damay nelaw
1: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam naane
4: yi damay nan
1: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw hemorrhoid bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ben ki rek nga ci yelagunta bi nga jele ki bi ben pour rek nga ci yelagunta mi ngi wañi ku bu baakha baax dang koy top boko topé day dem dakoy faj bam wir waaw dakoy faj bam wir
4: kon dal dama ko commencé dama koy do konne mi dat ko rek jëndal benen
1: waaw non muy faje hemorrhoid be ak yoy nga wax yep nak fi ne lay faje ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu saw yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
4: waaw mala ko ndima jël
1: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
4: dina ko dem ci wadi jo xamna ci benen
1: waaw ndax fofu mu ne goné man nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
4: waaw
1: bari na dal lu muy def
4: man dama ko jëlé gis na inshallah wax deug yalla
1: waaw baaxna man ni ngi koy nané ni bo ndéké ak bo añé
4: waaw
1: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu méw bu tang
4: kaasu méw bu tang
1: yi lol dé mom boko défé mom bu saw yalla sa xol dana sédd lol yak
4: deug
1: na
4: jowana
1: akay
4: deug na ak jërëjëf.
1: Waaw kay baax na def ko noonu rek ta topp ko jërëjëf. Waaw jërëjëf yal na ci yàlla def barke. Jërëjëf waaw jërëjëf. Rek ñu def nag ragaluñ ci képp koo xamante ni joxe nga fi sa xaalis ñu jox la suñuy garab bu la garab yi fojut boo ñuy joxaat la xaalis kooku amul benn problème ndax loolu moom amuñ ci lu ñuy ragal boo ko jëfandikoo moom garab yi dalay faj. Su ko defee am nañ jaaro yoo xamante ne ni dara taxul jaaro yu jóg lu dul ak yokk nit koo xam ne daal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit koo xam ne dafa yëg ne yaakaaram day tas ci lu bare bare bare moo xam ci ay activité am wala ay xeeti lijjanteem wala mu yor loo xamante ne ni da cay yëngu te mu gis ne maanaam mu yokku tëna ko ca daal su yoree jaar insha allahu rabbi loolu dana dañ. Jigéen ji nga xam ne dafa toll ci sëy te góor gu ko ne salaamaaleykum ak taraa nga jum ko mën di defal su demee du dellu si wala lépp lu góor wax ak yow loola mën naa deñ ñëwal jaaro baa ngi fi di la xaar insha allahu rabbi soo ko jëlee loolu dana deñ. Ki nga xam ne it yëg na ne ay jafe-jafeem lépp li ko waral cat la kooku it aussi bu jëlee jaaro bi loolu dana deñ waaw insha allahu rabbi. Jigéen ji nga xam ne mënta dab bànneexu jëkkëram ci di ko neexal ak di ko toppatoo ak lu mën a doon daal nga xam ne daf laa won gannaaw soo ñëwee dinaa la jox loo xamante ni soo ko jëfandikoo fa saase insha allahu rabbi loolu dana deñ. Même bu fekkonte ne ni da ngaa nekk ci kër di wujje nga yëg ne yow soo aayee ay gi dañ koy sàcc dem wàññi ko feneen soo ñëwee dinaa la jox loo xam ne sa borom kër insha allahu rabbi dina la bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax te da ngeen am juboo goo xam ne lépp juboog jàmm lay doon. Kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu. Ki nga xam ne da ngaa yëg ne sa yaram dafa diis te nga ragal ne ay xeeti def la moo xam sëf wala nga xam ne daal lii du loo xamante ne nii mbiri docteur la insha allahu rabbi soo ñëwee dinañ ko xool buñ ko xoolee luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay cangat yoo xamante ne nii bu soobee suñ borom soo ko defee loola dana deñ ci kàttanu suñ borom. Ki nga xam ne dafa yor place di ko sanc wala mu yor ab place nekk ci ab diir te place bi mënta am ak coppeeku soo ñëwee dinañ la xoolal su fekkee ne gàllankoor la goo xam ne nit dala ko faa def insha allahu rabbi danañ la jox lu ko dindi te danañ la jox loo xam ne dina aar place bi ak loo xamante ne ni dina yokk place bi ci kàttanu suñ borom. Ki nga xamante ne nii dafa amee kër toll ci di ko sanc wala mu am kër goo xamante ne ni kër gi dafa bari ay coow moo xam coowul njaboot xuloo wala yu mel noonu insha allahu rabbi soo ñëwee dinañ la jox loo xamante ni ci kàttanu suñ borom njaboot gi danañ dal te la leen di tax a dal mooy ak juboo danañ maanaam seeni xol dana ànd daal insha allahu rabbi waaw ci kàttanu suñ borom. Ki nga xam ne dafa yor barab it te bëgg koo aar su ñëwee insha allahu rabbi am na fi yoo xamante ne ni doy na sëkk kaaraange ci barab mën naa aar ab dëkk sax waxantu balaak kër insha allahu rabbi. Ki nga xamante ne ni dafa nekk ci yoonu tukki woo xamante ne ni waaj mi dafa yàgg te saa yu jógee rek toogaat saa yu jógee toogaat moo xam ca lijjantim wàllu këyit ya wala lu mën a doon rek insha allahu rabbi su ñëwee dinañ ko xoolal te insha allahu rabbi danañ ko ci jox loo xamante ne ni jafe-jafe yooyu insha allahu rabbi dana teggee. Kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu. Ci kàttanu suñ borom am nañ ay xob yoo xamante ne ni li ko tax a jóg mooy nit ki nga xam ne dafa bokk ci aw askan te bëgg ñépp ràññeeku nit ki nga xam ne dafa bëgg ñépp ràññeeku nga xam ne maanaam li ñuy wax xeeti bayre boo xamante ne ni du bayre amen waaye bayre wërsëg lay doon akuk yëkkatiku nga xam ne nit ñi dañ lay bàyyi xel weeg la parce que bayre dafa bari ay façon am na bayre yoo xamante ne ni dañ lay tudd waaye ciw làmmeñ rek layam andutëg wërsëg andutëg ak yëkkatiku wala dara mën naa am sax bayre bañ lañ lay coowe maanaam sikk lay doon di la sikk bayre bii nag soo ko yore insha allahu rabbi nit ñi danañ la jublu te danañ la yéene seen wërsëg te ànd nag wàllu muslaay ak wàllu gudd fan ci kàttanug suñ borom waaw loolu mi ngi fi moom di leen xaar insha allahu rabbi.
3: waaw su ko defee it képp koo xamantene ni dëgmal na ab sëy bëgg caa am lu ko leer na dugg wala bu mu dugg insha allah dinañ ko ci wax lu leer nañ loo xamantene ni lépp lu nekk ca diggante ba rek insha allah rabbi danañ ko leeralal waaw ci kàttanu suñ borom waaw su ko defee it ki nga xamantene ni dafa doon jigéen joo xamantene ni day def saa yu wane aw lor rek mu deñ nga xam ne def na ko ay yoon wala mu wan aw lor te bañ mu deñ insha allahu rabbi ci li fi mag ñi bàyyi woon am na ci fàgguteef yoo xam ne suñ la ko defalee donte loola musulaa dal mën na laa bañ a dal donte daf la daan day insha allahu rabbi loolee moom na sa xel dal ci ne dina saafaraw waaw ci kàttanu suñ borom waaw kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xam ne dafa yëg ne it maanaam soxnaam maanaam daf koy tere boppam ci kaw ab lal daal nga xam ne saa yu ko soxlaa rek da koy gàntal insha allah rabbi moom it su ñëwee rek danañ ko ci jox loo xamante ne ni su ko jëfandikoo insha allah rabbi moog soxna si dinañ am ak juboo gu wér ki nga xamantene ni it dafa yëg ne maanaam ay doomam dañ ko won gannaaw maanaam yor say njaboot ñu war laa jublu won la gannaaw soo ñëwee insha allah rabbi dinañ la jox loo xamantene ni bu soobay suñ borom xale yi dinañ la jublu bu baax a baax a baax te insha allah rabbi dinañ am yërmande ci yow ci kàttanu suñ borom waaw ki nga xamantene ni dafa yëg ne yor na doomam joo xamantene ni tollu na ci war a xàmmee ba pare te mu yëg ne maanaam day faral di tuur ndox rek nga xam ne toll na ci at yoo xam ne daal kii moom waroon naa mën a bàyyi lii te loolee mënu koo bàyyi insha allahu rabbi képp ku ko ci am soo ñëwee danañ la ko dindil ci kàttanu suñ borom nga xam ne moom loolu moom dañ koy daal di dindi moom fa saasa moom insha allahu rabbi kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu ki nga xam ne daa yëg ne nag ay xeeti ngelaw ak xeet yu mel noonu ñoo nekk ci yaramam it bu soobee suñ borom su ñëwee buñ ko xoolee te gis ne lii mooy saraxam tam nangu koo génne insha allahu rabbi danañ ko ca jàppale bu baax a baax a baax ci kàttanu suñ borom kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp point de vente bi nga xamantene ni nag wutal nañ leen ko muy benn point de vente mooy fii ci ñaari Baye-Fall ci station Vert Blanc bi waaw soo ñëwee di nga fekk foofu garab yi lu dul loolu nga woote ci numéro bi nga xam ne joxe naa ko 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu wasalaamualeykum wa rahmatullah
2: gis gor xam taraal nga taxër Cheikh Mbacke Cheikh Moustapha seen naan ya ngay àggale
5: yéen a ngi déglu
6: Jant BFM
7: Cheikh FM
8: leer gi FM ma
9: mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delluwaat mbétti dellu si waat di leen nuyu te di leen ziara fii ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fekk fajkatu cosaan ak aada bu mag lool di faj ci gàncax ak ci ren ñu gën koo xam ci borom ñetti jàngoro yi kon ñu jox ko mu nuyoo ñu tàbbi ci waxtaan wi
10: bismillahi irrahmani irrahim
7: ceñeexfmi
10: asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu fii muy cabinet sa deex traditionnel fajkatu cosaan duma seet duma listahara duma bindi duma petaaw sama faj bi may faj mooy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sëy ci sa wàllu sëy ku am maladie hémorroïde bu ci biir wala buy génni ku am febre ndox mu siti lii mooy sama faj lii mooy sama liggéey duma seet duma listahara duma bindi duma petaaw li moy sama fajj
9: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du li ci xaar du petaw ñett jangoro rek lako sunu borom jekel mu diko fajj ñu jokke jangoro bi nga xamne mom lañu wax faiblesse sociale muy problème sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sadex traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accès ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
10: abdoulaye lañ nga ma problème sey goor so nek ak sa soxna ci ben lal manana do am avi sehel du ci dem do yeungatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy pare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bugu manana mu sey ci goudi wi ñaar yon wala ñet yon faaw sehel mu nek ci bu pare fekk yow yaangi am avi ci nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu benn problème amu benn problème stress amu benn problème ak sa soxna sa yo nek ak mom sahel da ci dem so paré ay 1 heure de temps encore wala 2 heures de temps ci goudi gi sahel da ci wara demat encore mais nga nek ak sa soxna ci benn laf ci benn nek sahel bu ci dem wala so démé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lolou problème sey la lolou dañ koy fajj ci dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wal inshallah parce que neena la amna yo xamantene dañ tok fukki fan jurob duñu am avis pour ci man acidity du am doole da ngay faible lool amnañ garab yo xamantene soko jël acidity lay dundal man da fay dundal goor parce que goor li ta goor tay manam mu meuna am ñaari soxna wala ñetti soxna man goor wurta sey digante 1 minute rek mu paré wala 2 minutes rek mu paré dedeug goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy leral soudé da ngay gaw paré nga né ko da ngay gaw paré soudé da ngay faible nga né ko da ngay faible soudé sehel mo ci du nek nga né ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit né ko amna problème sey yem fofu duñ ko leral sen problème man lolou mo wouté ak gaay man so ñu ci man bala ma lay defal dara dama lay consulter consulter moy ma laaj la xam sa problème parce que nit pour fajé mu yomb FM 88.6 mi goor day dem bu am 90 ans téméré at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci wara am ñaarël wara ñettal té ku né da nga ñaan yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna wa bu ci ñeen
5: lool umrit bu ma sonal damay séré onap sama yaram mi tang sumay dem gënaaw kër day metti lool air kessé lay jëdd bona sama new carton man new carton boole ci waye bu ñu mu jox ma garab bi daal bima ko commencé naan yeug na ci sa bop bu baax new carton gi wërna bu baax umrit bi da gëmal ba gënal ba doon picci bo xam daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba commande bima jox bima ko ci commencé diiw di naan garab jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram di tang mama dem graw keur sama yaram di xassene waye wirna ci baxa baxa baxa bax sant na yalla sant ko bax kep ku mu dal dal beug na nga dem setti
6: ma yor febar emirate ak ndoxam setti waaw lol la yoron ak new carton bama ñewé kërëm waxtaan ak mom ñu dal ju bo ci ñu waxtaan bima jëlé garab bi bax rek barkala gambi pour new carton la wa amna recette bu baxa baxa bax sant yalla di sant di leugëm ko am new carton nak suma ko yégué man lo jadd fenn fi nga jiss
9: mbokki mi ngok ñoko bokk deggando kon mbolim goor yi nga xamne dañoo amé febaru sey muy faiblesse sexuelle ak tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim nañ ko leralé mbokk yi te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokk Touba mbokk Mbacké région de Djourbé lak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sangoro ci Dibitiri House bi bo ñewé rek ba ci Dibitiri House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi le fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nek ci diwanok Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanok Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlok pharmacie Senghor taxawal ci dibité rawse bi nga woko mom cabinet sa dère traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginaaw bu ñu joggé ci fièvre sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonal na lol gor jigen colopathie kiko amé bu ñewé fi ci cabinet sa dère traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
10: Abdoulaye nit bu amé fièvre colopathie bir bi da fay bari limuy
7: gënë
10: manana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal manana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi manana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndékki fukk dërom buru du soxla agni nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa suné manan djappi bi da fay gaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay genni nit su amé colopathie da fay yégg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu muju jog ngelaw rek moy genni lolu fièvre colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu fièvre colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolu fièvre colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sayara yaram
9: jeureuf mbok yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sa dex traditionnel borom ñett jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du petaw fajum ciosan ak ad lay def lepp itam mi ngi koy defé ci gantiax ak ren ak cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanuk mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanok Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanok Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci dibitéré house bi nga woko mom cabinet sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw colopathie ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi té modi hémorite mo xam bi ne bula wala bi fegn ba ci hémorite bi tok direct di génné pitch nga ci tax sa baram di ko pousse muy delou wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifesté wo ci ñu mu dal ñu bayilé kon nga dugg ak ñun ci hémorite léral ko askan wi ki mu dal ak signe mi def waye bu accès ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjil bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
10: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay génni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay
7: genni
10: nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am ben boul buy genni sa gennaw nga jël sa baram diko dello lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gennaw keur ngeen balma gennaw bi da fay metti gennaw nit ki da fay metti su cabinet par gennaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gennaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gennaw keur ngeen balma gennaw bi da fay metti gennaw nit ki da fay metti su cabinet par gennaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gennaw lolu maladie hémorroïde la
8: amna ño xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la amna xamantene buñu am hémorroïde interne da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamu amna ño xamantene buñu am maladie hémorroïde gënaaw bi da fay metti am ño xamantene gënaaw bi da fay génni nga diko dello am ño xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
11: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sadex traditionnel ci mbacké fego wat ak ko xamni ci walu médecine moderne la yëngu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lool ci ki nga xamni mo modi cabinet sadex ñu bayiku mu nuyo docteur salam alaykum
12: wa 11 billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim
11: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté ak
12: man xamna ko mu ngi bëgg yagg waye nak mu ngi def ligéy bu am solo ci walu médecine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma kat yi faccatu ciosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamne limay wax ma leer la ma xam la
11: docteur lo xam la waye mel na ni dama forcé yu bay duni am na ño xamne dañu amone jangoro hémorroïde ñew ci yow en tant que docteur celle-ci l'hôpital ño ñe bañu ñewé
7: nga ñu
11: mo modi cabinet sa dex mu fajj len ndax man nga ñu delu suwat ci histoire bobu
12: ñu bari ño xamne ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu leer
11: ma sha Allah
12: waaw ndax na ño xamni ah ñu fièvre am fièvre hémorroïde amna ko xamne sax dem na ba opérer hémorroïde mu delu suwat waye bako yalla wonale rog la tagbar ndoxu city bi aussi kune gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kadior askan bi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag na na tag ndoxu city nak yang kadior ndoxu city ku na xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamne tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hémorroïde mo leen fajj lool nak man té régulier nañ ba tax na dafa bok ci ñi nga xamne tay ñom ño nek ay fajjat bokku na ci ñi nga xamna lool njariñu askan bi
11: lan ah docteur jërëjëf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu da modi pat mi nga xamni nang koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay tay moy lu am solo li ci sa natango légui lan ngay wax bok ci nga xamni ñu ngi lay déglu
12: yépp ko xam day nga am yenn fièvre muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sew sewan gis na ni yu ci béré wax dëgg fa yalla kenn mënu muy ci def ligéy am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci gërëm ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seeni carte di wax ni diw kat mom moma fa bama febaré son mom la dem dimbali non lolou wax di yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo febaré bo ñewé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñewé tay ji bo ñewé ba jëm tik fa jakarlo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rab di nga ci gis pagneur ah ñewal boko défé dal do ko
11: mbokki boko défé do ko réccu lolou du témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci walu li nga xamni mom di médecine moderne di manam pacc mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom témoin ci ki nga xamne mom di cabinet sa dex ginaaw nak bi mu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax dengi nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni mom di cabinet sa dex te bënu ñëwé daf leena fajj bënu wër kon docteur jërëjëf mbokki muy témoignage bu am solo lol señ bi salam aleikum wa rahmatullah ñu ngi lay fekk fi ci mbacké ci cabinet sa dex traditionnel fajj katu ciosan ak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
13: salam aleikum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
11: mam khas nga jugé ties ñëw ba fi ci mbacké bawol fekk ci fi ki nga xamni mom di cabinet sa dex traditionnel ngir mu fajjal li nga xamni mom modi sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolewon ak ki nga xamni mom modi cabinet sa dex
13: sama yaram bi yak won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton mom ma tagalé ak ndoxum city
11: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga manima fukki at fune dem nga fa sa ndoxum city munu wër lolou delsi wat ci lolou doyna war de mam khas
13: fune dem na ko lu mat fukki at ma nga faju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gisa tan defon na may dem ci mom sama baram ni doona wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
11: ana lokoy ñaanal
13: yalla nako yalla jappale ak seigne fallu
11: amin waye mam
7: khass
11: amin waye jerejeuf
13: lima giss ci mom de gissumako ci kan ginaaw yalla day man ci mom la gissatan kep kuma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum cité wala emory wala faibles ñewal ci mom insha allah di nga fajj bu len yalla jubale di nga wër ak jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
11: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu thiès ñëwon fi ci cabinet sa dex traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni mo mudi jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biiru wax ba ngay ñëw sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accès ba mu jox la li nga xamni mo mudi ay traitement fa nga jaaré takaliko ak li nga xamni mo mudi ndoxum city ba faaw te it nam deug la digënd thiès ak mbacké soréna waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mënd nek ci adina bi jarna sol dal di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sa dex traditionnel mi ngi lay geureum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
13: kon nak mi ngo
14: jërëjëf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet Sadiq ñu laaj lan mo waralante jotaay bi fi téway bi
15: waaw man lay wax deug dafa am fuma jota jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci dama joom ben fukkat ak ñent ci paj mi ma indi ci Sadiq amna fuma jaar joom ben leer dama don xey di passe 1000 francs ticket bima fa dagge rek 1000 francs la ko jënde def ak mom joom ben leer di jog salatu khairu bi non waye nak yalla dogal bu wër di am yalla mo ci roof loxom waye yalla dogal sama traitement jeex et day awma résultat ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sadiq wax mané koku dal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
14: ndax man na xam lan mo waral lan jangoré ci
15: man nak dama yoron doom city am hémorite ak new carton sama walu sey li mo jappal man li mo won sama jangoro
14: waye cabinet Sadiq dal bu fi ñëwé mom gis lo fi taw
15: ñu alhamdulillah rabbil alamin ndax garabu Sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans koku am loy wax war nga ko sétat bu baaxa baax da ko xaq wala ko na mouran deug rek mo nekk yalla lima wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla mbolé ba tax li ñew tay Abou Bakar Sadiq garabam boko naané man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana naan tay dana giex te dana tour ndox mu baax
14: très non ñaata yoon bu jëm
15: man nak ma ngi fi doora muy
7: tollu ñet FM
15: ñetti bouteel la ma goñ ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop president yo xamni mom dama na alhamdullilah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma tayeluma de te donatuma gone ci waxtane ko gis na ko ci sama yaram tawfik alhamdullilah rabbil alamin mu bëgge joy dama yob
14: manam ndoxum city nga fajj
15: waaw ndoxum city ak emirate ak new carton ci sama walu sey waaw yoy
14: la waye dal gis nga ni jaaxu nga gis
15: alhamdullilah rabbil alamin safaran bu baakha baax mom waye bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baax alhamdullilah ak cabine bi nak mu ngi fi ci Elton boko passé bo ñewé ba ci pharmacien Senghor mu ngi jakarlo awsa so laaji ci awsa bi dañ la yobbu bokk su fekke xam nga ci yoonu tv bo continue ma nga sen dame kankay bi dame jey étage bi fété tenko sa dex ma ngi fofu dame mo fété saw ñom ñaan ñu sekatal
14: deug
15: fofu moy adresse bi sa dex dal man dama koy ñaanal yalla yalna barke ligeyam ñaan yi yalna dajé amin ku ci faju sama borom def prof ci loxo ba nga am gis ci lu kawé sa ndjot man né gis na ko ci dama koy ñaanal nit kon képp kum ko digalé yalna ngi ci gis lolu li nga xamné nak mom la faju moy li ma wax té yalla rek tax man wax dëgg yaram duma gone amna juroom ñaari doom dooti faju yoy kon nonu tuma gone
14: dëgg
15: waaw lolu da ma di ko sant di ko gëreum di wax bokk yi dal né cabine bi fi da mom fi ma len wax rek adresse bi Elton tolo ci pharmacien Senghor bi jakarlo mom bo ñewé bo laaté ci awsa bi mo ñom dañ lay lo indi ndax man bi may ñew awsa yi ñoo ko indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci biir awsa bi bima ñewé ñom ñoma indi fi
14: waye
15: ci cabinet Sadiq waye bima ñewé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo ma nga sen dame jey ci yoonu tv waaw mom ma nga sen dame jey kankay di ñew jakarlo man dal ma koy sant diko gëreum
11: ak cabinet Sadiq traditionnel cabinet Sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci Dibitiri House bi bo ñewé rek ba ci Dibitiri House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak placeu dame kankay yeri ci étage bi le fi le cabinet Sadiq traditionnel nekké wala fo mo di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñewé ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci Dibitiri House bi nga wo ko mom cabinet Sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nane
16: do ci Google FM 88.6
17: dañu am problème ndox ci moy sen tawat surtout mairi surtout magi amna yontene sen yaram yi dafa yak ngir ndox mu ci amna yontene yaram bi dafa xoss amna yontene yaram bi dafa am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngot amna yo xamantene ay picc la leen genn sen yaram dañuy am ay picc ay tache ay bouton ñin amnañ garab yo xamantene pour ndox mu siti nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassan da fay arrêté premier yaram bi limuy xassan non da fay arrêté parce que amna yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yëpp da fay dag di am ay gañ lool ndox mu siti la lool dañuy am garab yo xamantene ñi sin garab bi amna garab yo pour ndox mu siti yi ngay naan la te lewet am garab yo xamantene dang koy juub ay pomate la diw la diw yaram yo xamantene dang koy diw pour xassan bi pour wokkat bi mu arrêté nga am sa jamm moy sama li
11: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
10: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi da fay bari limuy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lek bi du gawu res colopathie nit suko amé toujours bir bi da fay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndeki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit suko amé bu japp njapp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes njapp bi da fay tot parce que litax nit ki tuju da fay ngelaw di génni air lolu colopathie la colopathie nit suko amé nit bu lek bi du gaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xéer li olof di wax yu xéer manam ngay def ni lolu colopathie mo koy def colopathie nit suko amé su dem bu koroni ci nit ki amna yo xamanteni souf tanki da fay tang mais ni safar mo fay nak nit su amé colopathie toujours amna yo xamanteni manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamanteni suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umbu lolu colopathie mo koy
11: kon képp ko amé colopathie ak la ci aju bo jokk ak mom ci katun yalla mu fajal lako fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du
7: tané
11: du istikhar du bejeun ñetti jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam ñu koy fajj ci gantax ak reen ak cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitiri House bi bo ñewé rek ba ci Dibitiri House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkay yeri ci étage bi le fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitiri House bi nga woko mom cabinet sa dex traditionnel 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginnaw colopathie hémorite nak amna bi neub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé bu mu jeex tak ci yaram mom
10: hémorroïde dafa bari façon té bokku amna yo xamanté buñu am hémorroïde ginnaw bi da fay génni melni fas bu dem ginnaw kër non lay mel am yo xamanté suñu dem ginnaw kër buul bi da fay génni nga jël sa baram diko dello am yo xamanté ginnaw bi da fay am ay picc yo xamanté melni wèn amna yo xamanté suñu dem ginnaw kër ginnaw bi da fay metti ginnaw bi da fay tang melni kané ak pobar ngay def ci ginnaw amna yo xamanté suñu dem ginnaw kër dañuy nacc direct manam dañuy saigner direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamanté dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juroomi fan sax duñu dem ginnaw kër ñin amna ngarab yo xamanté inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu sobe yalla da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaar yo ci journée bi wala ñet yo ci journée bi inshallah parce que doom adama normal bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour su fekke hémorroïde bi nga xamantene da fay nacc direct la amna ngarab yo xamantene inshallah soko jëlé 24 heures bu sobe la direct bi da fay arrêté nga am sa bob bu sobe yalla ndox mu siti su fekke manana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay picc wala yaram bi da fay am ay lak amna ngarab yo inshallah soko jëlé su fekke yaram bi day hasan wala yaram bi da fay am ay lak dañ koy fajj bu wër su fekke ko xamantene da fa dem bu am problème mañu am problème am doom fekke ndox bi mo am problème amna ngarab yo xamantene inshallah soko jëlé manana day yok ndox goor day tan ndox bi mu na far parce que day am yo xamantene dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui amna ngarab yo xamne soko jël day tan ndox bi mu far
11: borom ñetti jangoro yeen ak cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitiri House bi bo ñewé rek ba ci Dibitiri House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkay yeri ci étage bi lé fi le cabinet sa dex wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñew ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitiri House bi nga woko mom cabinet sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Yow mi nga xamni ki ñi deglu ñaan ci askan wi nga xamni ba no amé tawat jaar nañu ci yow nga faj gën bañu wër li lañu wax
18: sefer la dama amone ben fièvre bu ñu hémori may dawal di am problème mënuma tok bu may dem loose day metti muy génné la après dem na ci hôpital yi sax mais bindal nañ ma garab mais calme ma la rek bu ma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tek tam ci ak mom bo ñé bouteel bu ma jox jox wax deug yalla bama ko nané afa muy jeex bo beleg ma ngi liggéey bobu la gëj yeek bitel bama jëk naan dal ci tag metti tak leneen ak sér ak yépp bobu légui defatuma dara lu jotatuma
19: abdoulaye ba sere moma japon ak city ak yaram buy tang bima dege publicité bi ñew fi bima commencé jog garab bi walé ma ngi sante yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax kep ku bëggu ñew ci mom na ñew mu jox ko garab bi man dal sante na ci yalla
20: assalamu alaykum mi modi mohammed samba bi ari imuridu nangunoni bi ari ka alaji baaga cerno boubacar siddiq o ñawndi la imuridu an serayno reedan serayno ha keeki am fono bu sayno alhamdullilah rabbil alamin mi woni o ñawndi la mi selli o metta kadi ma ko do metta yew metta huulidal af kala mo dun do nangi war ka makko be huulira yew tom ha hawro o walle o ñawnde min mo min wo jo suudu am fo men ari do men ñawndima ha bandu am selli joni alhamdullilah rabbil alamin yetti allah mi yetti allah mi yetti mawdo
11: ak cabinet sadeh traditionnel cabinet sadeh traditionnel la yeen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacke ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitere house bi bo ñewé rek ba ci dibitere house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sadeh traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacke ak liko wër bo ñewé ba fi ci diwanu Mbacke ba hol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie sangoro taxawal ci dibitere house bi nga wo ko mom cabinet sadeh traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18.
21: Waaw lu jëm ci li nga xamni nak mom modi impuissance sociale di ñew katan ci walu sey ndax man nga delu ci ak ñun ci yane façon lu am ak ki mu dal si ñi nga xamni mom lay def ci mom mo xamni ñew katan moko dal waye tam bu accé ci yow mi nak di borom ñetti jangoro yi nan nga koy fajalé bu mu wër ak la ciaju
22: problème sey dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon té bokku premier am na yo xam tane bu ñu sey 1 minute 1 minute 30 secondes fekk paré nga moy benn am na yo xam tane bu ñu sey dafay yolom dootu am katan amna yo xamantene buñu sey dañu am katan jog normal mais 1 minute 2 minute rek fekk paré nga buñu né dafa yolom mana dootu am érection du am doolé amna yo xamantene buñu sey tay danañ tok fukki fan danañ tok fukki fan ak juroom danañ tok wër dootu am avis pour sey li ci guna am am avis bu paré so amé avis bu paré ci nga mëna jog lu mu gatt gatt goor su fekké amutu benn problème mën na sey lu tollo ay 10 minutes 10 minutes jëm kaw su fekké mana siditi amutu doolé parce que goor pour muy sey dafa am siditi yo xamantene su amé doolé ci lay mëna nek goor ci lay mëna sey lu mu woro sey mais amna même pas 1 minute 30 secondes fekké paré nga lolu jaadu lolu dañ koy fajj bu mu wër lolu dañuy am garabam dañ koy fajj ci diir bu gatt lañ koy fajj inshallah parce que nit lepp loy wax waxal inshallah parce que da ngay gis ko xamantene da fay teddek soxnam fukki fan fukki fi la juroom mi ni ñaari goor ñin am nañ garab yo xamantene soko jëlé tay inshallah bala 24 heures inshallah da ngay commencé yegg sa bop nga xamné li mo nek normal bi inshallah parce que am nañ garab yo xamantene soko jëlé 24 heures bu sobe la nga yegg sa bop bu sobe
23: fat bu indi won fi moy new katan mo fi indi won dem na fune di faju way awmu li ma bëgg way bi ma ñëwé ci Abou Bakary Sadiakh ci la gisé sama jamm yaram wax deug yalla man waxewu mako ko dara demé sé rétta ya rakata pour né nit yi buñu gisé mën ci jëriñu parce que né add bo ci nek li nga yeen sa bop nga yeené ku né way wax sa deug yalla man day wax deug yalla bima ñëwé ci Abou Bakary Sadiakh ci la fufur peng bi lolu jallé maam doxop city lolu yeb dal fayal namako ba dal wax deug yalla contant na ci kanamu yalla
11: ana lan ngay wax ñi melni yow te di la deglu jamono ji
23: nek nak suma séwon da ngay ñëw ci mom
11: mbokk yi ami impuissance sexuelle ñu katan ci walu sey am jafé jafé mëna sey ak seen soxna bëss ni ki tay seen jaxla jeexna ak ki nga xamni modi borom ñetti jangoro yi kilifa la magla waral mu yam ci jangoro yi nga xamni mom la jang man neena nak mom du set du listixar du bejeun du petaw du gas limi def moy fat ci gantax ak ren te itam ñetti jangoro yi kep mom lay
22: abdoulay xam nga sutura dafa am solo ci julit sutura dafa am solo ci julit amna febar yo xamantene soko am sa jabar sa du ko yek sa jabar sa du ko xam motam man mi borom emission bi man samay téléphone man mako yor man makuy jël duma ko ñow ben secrétaire parce que day am kilifa yo xamantene lélé dañ lay soxla mais ñëw nak lañ ñëw motam man samay téléphone toujours man mako yor surtout bi nga xamantene da fay jé ci 18 18 man mako yor nga wo ci numéro bi parce que wote bi mo gëna am solo
11: ak cabinet sadeh traditionnel cabinet sadeh traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacke ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitere house bi bo ñewé rek ba ci dibitere house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkayeri ci étage bi le fi le cabinet sadeh traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacke ak liko wër bo ñew ba fi ci diwanu Mbacke ba hol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie sangoro taxawal ci dibitere house bi nga wo ko mom cabinet sadeh traditionnel
21: personnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 bokki jay ngeen jeuf ci présentation
16: ba ci jamm bi wote jaf len bi ak wolo dug and ak yakar
0: a'udhu billahi minashaitanir rajim wa inni a'udhu bika wa zurriyyataha minashaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatini wa a'udhu bika rabbi an yahdurun

Ibrahima ngeen bok aljina kero ci rewma delula may ati sulay ak isa ak ati sul kharnen do taxaw sa delula may temeri jinni ngindi jannatu adini yul ya daw ngay mandi yonanti yul yalla wax ci alquran

0: ati nindi yap nit ñu ak timi nek kurbo ya ak kurmana ak njuma ya xerem yo far shaytan ñaxanke cialon ka tananke kunya jog balantok khasonke ño da ndogan yo ante yon mu bafali te manaluñ ko dar ba filé ñu tabbi gal go tuli yandi buri ki romba fa weli merinaaw mu bolange ñu dalé fek ba ba fili barwali
1: kenyek fm
0: yesu bala sil ak bisarwali nena kero la ndalon defna ni bafali mok mok lo ñu del weli barwali ila nabi wajat inda bafali qablu bima biya naro mafali fofu la jollant ni yok ci am bamba melni safante na ak yonen ba jollant ne deg na fa mbeg mo xamni mune ci wax xibaat bindon ni mayni cheikh modou lo dagana deg na kero ak bay joy cheikh modou ndjay job daldi bes besi joy sa ba dal jog la ngolanta cheikh bamba dal jog la ngolanta ñu dal le ande men wer gent fofu la bamba joxe sidi anta lamu telephone ca yoyat muy sant wale lalu weñ bu rasulullah togo mu barke loko don la yi lal ba ngon gawan ba sunu ma manta fato ñu tek ko ci mu melni jant bisub kerok la bamba waj ni bari ñi bisub touba wona la bari dal ya ban jolante jaay mu del si daru salam ngir xaru bes bam ni bisi ñu tek tay wer bam ba dal du waru cheikh modou la daga nga moko wolu ñu ko gisal capitaine mu tuddu turki moy kelife capitaine ya amna barke neko mu tagul maktuba bi yib fil barri wal bahri lu xonx nop seri musa ne kala la nan cheikh modou la nga tagul maktuba bi yib fil barri wal bahri lu xonx nop neena kerok cheikh bamba jox nak fa ben ab jaaru
1: kenyek fm
0: baba waru baba ñoo ci subam ak madam baadi joy na do ñibeet yow cheikh bamba kero gëna na cheikh modou lo wul len dal te wa fa abdoulaye nour mu seet gal kero la na cheikh modou lo wutal ma pass yow mi ma bëgg yow mu raw nga goru fass kérok la nan nasari di ma passal waji me yu mu daru momay passal gay ba der ye ci ne ye may passal ci dara je ñol ma ko do ma passal cheikh modou lo dal li janno capitaine ba ni ko lebal ma pass bu yu bu bamba mu nu ko témèr ak juroom ñeen fuk moy pass li fek dakar bul ma fak capitaine baloj fa bamba fuk ak yar ñu ko 15 la fi yorte do jaar capitaine baloj fa bamba fuk ak yar mu ko 15 la fi yorte do jaar capitaine ba mer tabi ci walu kalba gal ga di bëgg di ba ko ci bël ba mu dal ci tubal bamba na ko merci waxtu wo soobe dem te duñ ko forcer mu del ci tubal bamba tubal bamba na ko merci wax ju wala sobe dam te du lo forzat bamba del ci tubal bamba na ko merci waxtu wako sobe dam te duñ ko forcer baba ne ci suftin ba jox ko modulo ni ko nga topato ko monu delo cheikh modulo dal ni ci suftin ba dem ci jibam to balul capitaine ba cheikh modulo jinn xibar ko quartier ga way dab ko jox ko limb na ko ñibbi nga dal dina mess mu dem xibar ko bamba jebal ko khalis ba biral ko limba munu ka dalul nga laaj ko samba kujula moy kilifa karte ga ndax mu bila karte ga wak dal di andak samba ak modulo
2: ñew FM 88.6
0: madam bana billahi ginala ba malakam ba mu ilahi bamba nilen jaay badar ye gine yi daanu ñu ma jox andi yatan muy gine yi quartier ga wak delu and ak samba boole nañu andi ya jebal bamba kero andi ya ti safat la da kuna kiri lil mustafa al may bila manakiri andi ya ta safat la da kuna kiri lil mustafa al may bila manakiri kala nga dam tangor bedelu jaaju di beug suux te da nga ngir fa jaaju cheikh modulo da ko mo dal kanu wax ko fa lo xam ni mu dal di daan bisub kero serigne musa ne la ba ma wax cheikh modulo wara su ko netri gaayu dajalo cheikh modulo tondo fa bamba bay joy fa fi yeram talu barru ga fa fi yoy ngir beug cheikh ba bayram so daani beñ bi touba beñ defat bi daani kérok la nan cheikh bamba ñak ab reer du te ma xam la gaay reer ak bu kérok la nan cheikh modulo nan cheikh bamba ñak ab reer du te ma xam la gaye rara karbur kerok la cheikh modulo nan cheikh bamba rewm sodan danan ci dol bama def diwan cheikh bamba nako ma ke rere diwan lo xamal la gaye rere ma dan lisanu al lisanu al dali ci cheikh bamba kessari yunu so modelu touba wala ya o ila dar salam la bamba wax ñepp ni mu doona malam bamba ñu na cheikh modulo ya baral
1: kenya fm
0: bon yow duñ ma delo senegal cheikh modulo na bamba tudur rubi yal nang ñu delo mbacke ak musobe sum karam la sew modulo bon bamba tabal tagal ga te fayul capitaine ba wariuma fat yere ya ak bagage ya tabal tagal gi wil di raw nak gal ya sax bamba dinkal modulo 15 ba nika nga yombulo ko yenn yenn ba seri musa ne 15 ba cheikh bamba joxon cheikh modulo mo kay jox ab khalis batay ak dalo bisim kero lañ tambi fi premier julli fay ñaar rakal raaya yey rir cheikh ba ma dugé fa bisim alal ba xéli barwil alal na barba xar ga yando ndaw ba ñew kam la bisa خيف الخمس جنان يا وبسا بسم كلوك لا دم بنجاي تفلو با جوكا في نياري تيمير مو جوكا فتين با سري موسى ني فوفا لبام بجيسي سوفا سدينس دي تبدا نيو تيم دي رايو سوفا دالي نسيخ أحمد روفي لا يمسوسا نجوي دوتو موي تيغا دم fa la bamba gisee soufas deñ di ca bagañ ni tim di rayo soufsa dal ni cheikh ahmadou fi layam so sang joy don't me wait na dem Baba Nasir Munro Baba Yoy Sahna Balkhamis Balkhamis Dalus Dalus Tinkir Melasja Dinabuzem Amunro Agaya Dinabuzem Amunro Agaya Kitaksan Munijalin Patahia Sahna Munro Dalot and Dalpon Baba Nibagasum Dambu karok la gal ga dal di deki jëm sen dakar gaay bur yay soqi gaal gi ndaw ci mbex ma yaari ay ngeus ter ci gabon karnam takki ta diko bëss sen musa ne karok la talib ya jox ci abamba mané su kolim yow yiradil ndayba matlo wayat yene djaw sa koor nga xamni talib gabang yoy ñoy gor sey musa ne li la ma sa abdu lo xibarat ngir fonk magalam ganna la khaira bi bes la sa abdu lo di magal waj ko magal mag jarna magal ni tan juro ni tero bi sabani sey musa ne Nitengirom kitalo misabani waj ko magal magam bani nana dile ko bokon dile ko bokon tege sa o sa kor cheikh modulo dagano sok mako jor cheikh bambali mu defal ci geej ak geeri mané su ko lim mo bare jelore ngir cheikh bambali mu defal ci rew mi mané su ko lim ardo yo kal mew mi dari musa ne degul ma wax la magal gi yo miras ba deso dar ni koy farasu moy bes ba bam ba xiyé ba ke bari tam ci geñ ni khidmatil mukhtar xar ba gi sheikh ba bam na su ko lim ta mo xaral alaj fal ba xam sey musa ne xar ba gi sheikh ba bam na su ko lim ta mo xaral alaj fal ba xam cheikh mustafa famu teralon saharam la falu deqe daw ba wessu garam misal ba may sahar ga ter fa touba mo wa touba ba ni ko yokal gar ba ni dal ni gas ci digalal alaaji sahar ga daw ba ter fa wa juma ji bopam asim ta ngay fa nan jur touba ken dotu wa ci wa hujena boba ken dotu war watir di yor bagas ya di fay digen ci bagas on ta pas ya ko wacce ta bi med ya juma ya dal share cheikh bamba waja dalu share mustafa makiyu mo melni gis nga mustafa makiyu mo melni dem nga makkatal mu karama ak madina ta tam nga karama sera sa moy labba ma wax ci way wa ci digi mak ñol mak do na xarwa ala mana bi xawdi ci la ya al baytara fi dal mardiya la shak fi kawni bil lamini fi yawmi kitab wal lamin malaka bil lamin wal lamin kitab ba khin jani tamin ba ma ko wax gaay siyaru tuba demanu ñu dem nak aj nañ baba misal bu may sagar ga ter bu tuba o jaaja lay misal fa baka tay ba ñepp ñu magal way aj bu cheikh bamba mo yor suru magal yi mo yenen ba bes bu ñewé tuba bi wax karte yi inde ko touba ñu yabal ci garda yi Borom tarak sandr maya soldar ya ñoy gande magal gi def ak bagar ya te xam ñu non bam gennal Touba tebul fi dal ci def ca boba yar ba ba dam ba dal ci dem ci maaji digal mu magal gi am al haji kumanda ya chef fi yon ci rew mi ñoy gande chef ba juum ba ki umi borom tanay ak borom kuru way ñepp ci baru na khalifa hay xarnu bi mo xayate moyor ruuy labdari

Non yar nga yor baba Ganao badena Lami wanan se yalam lasina Jimu maharami Besu magala Mwai nyeti vanchi veru tam kharinda waju Kwa magala waru kam ga yorup makag Madina tuwa sam nikalip Seri musad ne waju ko war Nyo fayla besu bunek di wer li fek di won tiat mu nek adama mom la jikko wor ci dunya yalla setal yaram mo fo yu ban ya jurom ñu nan te fan ci tam khalil wa magal musa ci la da yor yadwa tax bamba na mo ak yow ma sora lañuy werante ku ci gën khadja wa tafaqo bi fadl asra ala lisi yuta bitaso aa wal badu qad fadala sawal barusa wal kullu minhu mustadilun fakhsa fukya ma maryam asara kutam kharit bat sen nga wor insa bur yalla tan na ci fuk yonen ci senu xet bu yoni len yor kun seri musa ne mam suna adama ci lañ ko jiggal motax bado ma dama war koy magal ci la ko yalla bind mok hawa motax no war di wor ci asora idris ayonan bay durus qur'ana ci lañ ko yekete mu wijinaana nohin matax ba asama ak suuf si ndox yep gendo gal ga ma yo tousé fukele tam xari la gal ga tere so pam ya dal de wacc dal de reri te tal ma yonan bañu nan ay aba sax ya ko da xio de wat ni ko ba te fukki fan yalla sax ye yep bolo genn yaram wa yalla may ko mbolo yonu sa ci fukki fan la jenn wa ma ta bam nan ko la ilaha illa anta da xamne yag na ci biiru jeen wa ñeen fukki fan di xa ci ngir banam wa yaqob sunu yenen bada palamtu ñeen fukki at kero do xol mi fatu kero la gis yu subhanan alhamdulillahi rabbil alamin baudo nguro sulayman ga ci lañ ko dalo jaaro ba jinna ya ngenaaw yo bolo ñen fukki fan amna ko def ba doro setané mo maduna muy wëndelu yegal ni keur maam sunu ibrahima ci lañu fay

Baba, delula may yolu goral gune jam ci doomi Ismaila yeng jaayon sam delula may temere gune ngindi fil jannatul firdaus do do fane delula may ci gayur ayn temere gune xek fakar usaynu da xek bu nek yor temere gune wagine du melni wer te ken du genn sa nek yalla ni tok len khalidin fiha yen gayda magal du wor ni len ha wa di ci magal yowma asara li lay fayo yowma khiyam wara seri musa ne wa di ci magal yowma asara li lay fayo yowma khiyam wara nena ko ndegul ma wax la mawlid rasuli magal gudi gamo ga jarno suli laylatul mawlid rasulillah modi gudi gamo finun billahi bambani won judub rasulillah moy fukki fana ñaar judunillahi tasi mo magal judub rasulu moy nday magal yeb do tul sul tasimuho bi sunnati rasuli labam ba wax ci jass bu de ci xole yaquluna ya jalati nayim waju ko magal do tul dem jeyimi fama ya jamal da kay baba mon xamal gamuk serign masamba bamba ne kuy gam ngir yonen ba insha Allah ken do lay sab ci bis ba fala yuhasabu al khada la bamba khon ci jasmu gam len ta ban ba fa kullu man khad hadara la bamba khon ci jasmu burdu te bes ba ndax bamba ne ku tewe gudi gamu di joxe ñam tay jox alal ñey gamu wallahu bi qadir dirhamin la bamba waxon ca jass bu tank gën sa jalba cheikh bamba ne ku jox deram kuy gamu mel na ni tewe nga badal tay ramu tewa hunain dalu tewa khaybar dimli yol mak ca non ya kay lor ihya wa mawlid basir la bamba dalot wax ma bëgg Cheikh Bamba ne dundal

go mean it, Babala go mean it. Nitekirom ya Rasulullah. Reganim make jamaras kiye kasura jamo nitekirom ya. Inda yukor magal kedo inagwar. Mom la diel sa dom jamo du fati. Mo gaya ndax ñu mel ciirno faati mom la serigne bu mag badan magalu fa jur bel ak toba te da ko worru ndax ci la yalla wacc mbolim diine l'islam taxaw kefer di de banine waju ko magal boole mboti l'islam ak moti ngir ya te du rus fele ak sam waji ko magal mag fi diwan rijal ya bakla ngabri diwani waji ko magal mag fi diwan rijal ya bakla ngabri diwani waji ko magal ba fajar soy delu bur yalla jegal la ci barke ba fallu waji ko magal nek jaaru tuba dandaga suni lay keur su baba waji ko magal dek fi lam dali khubay jin la ñuna la dali waji ko wor melna ni boba wor na temere wer te ngeglam go worna waji ko wor yu fe la dundug nohin te ñetti jine la dundon nahin waji ko wor yalla yebal malaka mi kay balul bakar ila al qiyamam waji ko wor magal ko am fa yalla karama yo xamne rijal ya nawla al bukrama ti juni karama kharba bu nekki juni maqama qama bu nek ma la juni darajat be kula xol du am metti sukran koram ga tuti ko ko wajib bu melni weru kor kileer yub yub

0: magalyang. Seri Musana, tahuluna wajumeran giyangi payangi mayangi mayangi ne magalyangi. Kuinando kumsater na warne katan budigin banjalingan legen. Seri Musana. Kuinandohum seter no warnay tatan gudugukhin banyalingan legan besiyo mangal duwa kitere fila yambala yukhubu yubori besiyo mangal duwa kitere fila yambala yukhubu yubori mangal yekhaw ngir dara jay cheikh bamba yeyonu ño wal gi ngir yonen ba ngir tege yonen ak dur qur'an ak sikara ak sar xel lañuy fanan seri musa ne mandal wote
1: cheikh fm
0: cheikh modulo dagana jarna dajalo mandal wote mangul cheikh modulo jarna dajalo ngir ma demo la barna ama ay sesin indi serigne touba ci ama ka sesin xeyna ko gi bi bisum talata nom ma ci ge jabbi ñu nan xatmaata ba wer wa dalu ze ci de war nak besba la soga seru bamba ngir pas pas ba Seri Musa ne talata jey niti fa nak juroom ñaar ci wéru saban lañu jikki ñom ñaar neena kéro melna ni dem na jana Seri Modulo neena kéro melna ni dem na jana bam safante bamba a jom fajono wala fu na dama ni dekk Senegal na tomba man kérok la gis ayo ba ci bir giwon mu nan ko ñibilu Touba Abdul Qadim am ngeen ni amal abdu yaay abdu may abdu rasul abdu mu delu gis ndol makka fi diwani munako ya di qudbu fi diwani seri musa ne ba ma me juroom wer le yoni cheikh modula dagana lam ko yoni tok na fay wer ba ba xiyabal ko mu waji sidi ante jay tobal ko nene kero ak bamu ñewé la sidi ante gont cheikh mogu jay job la defan absent bisum kero lañu tabbi fi bakki bro muy ndaw ci ngeen nit fa ñoo yobulu Cheikh Modou Ndiaye Diop daana boot yolanta di yeg ci gaali gi je melni jant daana ko boot di xous te dex yaak Maria bam yekelo ci ya ba jall duñu
1: Cheikh FM.

ati nin di yap nit ñu ak timi nek kurbo ya ak kurmana ak njuma ya xerem yo far sheitan ñaa xanké kelon ka tananké ku ñaa jog balantok xasonké ño daan dogan yo ante yoonu baafali te manaluñ ko dar ba filé ño tambi gal go tuli yandi buri ki romba fa wendi merinaaw mo bologe ñu dal le fekk ba ba fi li barwali wesu bala silak bi sarwali neena kero la ndalon def naani baafali mok mok lo ñu del weeli barwali ila nabi wajatu inna baafali qablu bima bi anara maafali fofu la ndalante ni yok ci am bamba melni saafante naak yonen ba ndalante ne beg na fa beg mo xamni munes ko xibaar bidoni mayni cheikh modlo dagana beug na kéro ak bay joy cheikh modou ndjay job dal di besi joy cheikh ba dal di jog la ngolanta cheikh ba dal di jog la ngolanta ñu dal di and men wër ak jant wa fa la bamba joxe si bi antal lam telephone ci yoyat muy sant wala lal wiñ bi rasulullah togo mu barke logo don la yi lal ba ngon gawan ba sunu ma manta fato ñu tek ko ci mu melni jant bisub kerok la bamba waj ni bari ñi bisub tuba wona la bari dal ya ban jolan jay mu dal si daru salam ngir xaru bes bam ni bisi ñu tek tay wer bam ba dal du waru cheikh modou la daga na moko wolu ñuko gisal capitaine mu tuddu turki moy kelife capitaine ya amna barke neko mu tagul maktuba bi yep fil barri wal bahri lu xonx nop seri musaad ne kala la nan cheikh mohd la nga tagul maktuba bi yep fil barri wal bahri lu xonx nop neena kerok cheikh bamba jox nak fa ben ab jaaro burus may ko tuba bay waru tuba ba ñoo ci subam ak madam ba di joy na do ñibet yow cheikh bamba kero gele na cheikh modou lo wulen dal ya wa fabray nur mu set gal kaban la na cheikh modou lo wutal ma pass yow mi ma bëgg yow mu raw nga goru fas kërok la naan nasraadi di ma paasal waay ji may yóbbu daaru moomay paasal gaa yu badal yeeg ji may yëmay paasal ci dara ja njool ma ko dooma paasal cheikh modou lo dal di jannoo capitaine ba ni ko lebal ma paas bu yóbbu bàmba mu nu ko téeméer ak juróom ñeen fukk mooy paas li fekk ndakaaru bul ma fakk capitaine baloj fa bamba fukk ak yar ñu ne ko 15 laafi yorte du jaar capitaine baloj fa bamba fukk ak yar mu ne ko 15 laafi yorte du jaar capitaine ba mer tabi ci walu kalba gal ga di bëgg di ba ko ci bël ba mu dal ci tubal bamba na ko merci waxtu wo soobe dem te duñ ko forcer mu del ci tubal bamba na ko merci waxtu wala soobe dem te duñ lo forcer bamba merci tubal bamba na ko merci waxtu wo ko soobe dem te duñ ko forcer
baba ne ci suftin ba jox ko modulo ni ko nga topato ko monu dello cheikh modulo dal ni ci suftin ba def ci jibam to balul captain ba cheikh modulo jinn xibar ko quartier ga way dab ko jox ko limb na ko yibbi nga dal dina mess mu dem xibar ko bamba jebal ko khalis ba biral ko limb munu ka dalul nga laaj ko samba kujula moy kilifa karte ga ndax mu bira karte ga wak dal di andak samba ak modulo ñew ni ngeerum fa bamba ku nekk giñ fa dam bana billahi ginnal ba malakam ba mu ilahi bamba ni len gaay badar yeek jinne yi daanu ñu ma jox andi yatan muy jinne yi quartier ga wak bellu and ak samba boole nañu andi ya jebal bamba kérok andi ya ti safat la da kuna kiri lil mustaqbal ma bila manakiri andi ya ta safat la da kuna kiri lil mustaqbal ma bila manakiri kala nga dam tan lol bedelu jaju di beug sux te dag ngeen fa jaju cheikh modulo dab ko mu dal di kanu wax ko fa lo xam ni mu dal di dan bisub karok serigne musa ne la ba ma wax cheikh modulo wala su ko netri gaayu dajalo cheikh modulo tondo fa bamba bay joy fafiram tolu baru ga faf yoy ngir beug cheikh ba biram so daani beñ bi touba beñ defat bi daani kérok la nan cheikh bamba ñak ab rer du té ma xam la kérok la nan cheikh modulo nan cheikh bamba ñak ab rer du té ma xam la gaaye rara karbur kérok la cheikh modulo nan cheikh bamba rewum so daan danañ ci dolu bama def diwan cheikh bamba nako ma ke rere diwan lo xamal la gaaye rere ma daan lisanu al lisanu al dali ci cheikh bamba kessar yunus mo dalu touba wala ya o ila dar salam la bamba wax ñepp ni mu doona malam bamba ngena cheikh modulo ya baral sunul ko nak yow duñ ma dalo senegal cheikh modulo na bamba tuubi rubi yal nang nu dalo mbacke ak musobe sum karam la sia modulo bon bamba tabal chagal ga tefayul capitaine ba wariuma fat yere ya ak bagage ya tabal chagal gi wildi raw nak gal ya cheikh bamba dinkal modulo 15 ba nika nga yombulo ko yenn yenn ba serigne musa ne 15 ba cheikh bamba joxone cheikh modulo mo kay jox ab khalis batay ak dalo bisim kero lañ tabbi fi premier julli fay ñaari rakal raaya yey rir cheikh ba ma dugé fa bisim alal ba xéli barwil alal na barba xar ga yando ndaw ba ñew kam la bisa خيف الخمس جنان يا وبسا بسم كلوك لا دم بنجا تفلو با جوكا في نياري تيمير مو جوكا فتين با سري موسى ني فوفا لبا ما جيسي سوفا سدينس دي تبا دا نيو تيم دي رايو سوفا دالي نسيخ احمد رو في لا يم سوفا نجي جوي دوتو مو جيسي fala bamba gisé soufas denja di ca bada ñu tim di rayo soufsa nabi ni cheikh ahmadou fi layam
so sang joy don't me wait na dem the Lord is joy baba de nasir modulo baba joy sahna bal khamis bal khamis dalu se dalu se tingir melas ja dinna buse amudulo agaya dinna buse amudulo agaya kitaksan mun jalan patah ya yaw modulo de lord ya daw bon bamba tam jengal ni bagasu jambu kero la gal ga dal di dekk jëm sen dakar gaay bur yay soqi gaal gi dinaw ci mbex ma yaari ay ngeus ter ci gabon karnam ta ki ta di ko bëss serigne musa ne kero la talib ya jox ci a bamba mané su ko lim yow yiradil dayba matlo wayat yéne djizaw sa koor nga xam ni talib nga bangi yoy ñoy goor serigne musa ne li la ma sa qabdu lo xiba ba ba ba ba ba ba ra ngir fonk magalam ganna la khaira bi bes la sa qabdu lo bi magal waaj ko magal mag jarna magal ni tan juro ngi tero ngi sabani Serigne Moussa ne ni te juroom ni te lobi sabani waaj ko magal magam bidwani nana li lega bokon ni lega bokon te ci saw sa koor Cheikh Modou lo dagano sok mako jor Cheikh Bambali mu defal ci geej ak geeri mané su ko lim mo bare jelore ngir cheikh bamri dabar ci rew mi manas ko le ardo yo kal mew mi seri musa ne degul ma wax la magal gi yo mi rasu ba deso dar ni koy farasu moy bes ba bam ba xiyé ba ke bari tam ci geey ni khidmatul mukhtar harba ki cheikh baba manas ko lim ci mo xaral alaj fal baxam sey musa ne cheikh baba manas ko lim ci mo xaral alaj fal baxam cheikh mustafa famu teralon saharam la falu deqe daw ba wesu garam misal ba may saxar ga ter fa touba mo war touba ba ni ko yokal gar ba ñu dal ni jaw ci digalal alaaji saxar do ndaw ba ter fa wajuma ji bopam asim ta ngay fu naan ñu touba ken dootu wacc wa hu jeena booba ken dootu war watir di yor bagage ya di fay digal ci ba dason ta pass ya ko wacc ta bi med ya juma ja dal shaara cheikh bamba waja dalu shaara mustabal makiyu mu melni gis nga mustabal makiyu mu melni dem nga makatal mu karama ak madina ta tam nga karama sera sa moy la bamba wax ci way wacc digi mak ñol makka doyna karwa المنا بقولي إلا يا البيت في قلب المرضية لا شك في كوني باللمين في يوم الكتاب واللمين ملك من الأمين واللمين كتاب باخ جاد التامين بما فوق قاية سيارة طوبة تمن نور دمك أجن البابا misal mo may sagar ga ter bu tuba o jaja lay misal fa baka tay ba ñepp ñu magal waya bu cheikh bamba mo yor suru magal yi mo yenen ba bes bu ñewé tuba bi wax karte yi inde ko tuba
தந்தை புறம் தர சந்திரமையா சொல்றார் மகள் கிண்ணல் டூபா Khalifa

Nirbis bu magdi nirogu a maka. Kufasli a nga maka, ya nga maka. Ngir maka da, madinu tuyumbu nawara. Kufasli khulfanan aram ga sawara. Wahakiza, kudim funani tuba. Ngir yala ag magal dur suboba. Seri Musa ne deglul. Ma wax la li waral magal yi ak bes yu mag yi yo magal yi wa man yu'azim hurumatullah la ya la wax ci alquran billahi gudi gu nek am nay xar ba xam yo xam ni soko magal ya jot ba xam in tuhi laylatan bi sikri rabbika tusbihka yawmin ulidatka ummuka modi ku magal gudi ngir bur yalla suba cete bur yalla yit jeugal bamba ko nga yey fanane ci ker de tag njol makate mak ay jeuker seri musa ne weri fukla ñaar wu nek amna bes bu rafet bo xamni mbot marina so magale bes bo ba jot ci mbot ya waju ko wor am moti weri bir ya so len xamul yeral masalikul jinan Cheikh Bamba wax nako ca ngir bëgg nu naan ngir ga arab amuñu gennu magal ludul ray Husseyno ñoña agal Serigne Moussa ne setal Husseyn yow ma soora lañ ko ray fere wi Karbala non ya ngi yo

dar ngay yaaba dalla may yolu goral juni jam te domi ismaila yeng jayon sam dalla may temere juni ngindi fil janal dal fi do so do do fanne dalla may ci gayur ayni temere juni xek fakar usaynu da xek bu nek yor temere juni wagine ag melni wer te ken du gen sa nek yalla ni tok len khalidin fiha yen gay da magal di wor ni len ha wa di ci magal yow ma asara li lay fayo yow al khiyam wara seri musa ne waji ci mag yow ma sora li lay fayo yow al khiyam wara nena ko ndegul ma wax la mawlid rasuli magal gudi gamo ga jarno suli laylatu mawlid rasulillah modi gudi gamu finun billah bambani won judu rasulillah moy fukki fana ñaar bi dunillah tasi mo magal judu rasul moy ndey magal yeb do rasul tasi mo bi sunnat rasuli labam ba wax ci jasbu de ci xole yaquluna ya jalat nayimi waju ko magal dotul dem jeyimi faman yasmal da ke baba mon xamal gamuk serign masamba ci bamba ne kuy gam ngir yonen ba insha Allah ken dulo yisab ci bisba fala yuhasabul khada la bamba khon ci jasmu gam len ta ban ba fa kullu man khad hadara la bamba khon ci jasmu buldu te besba ci bamba ne ku tewe gudi gamu di joxe ñam tay jox alal ñe gamu wallahu bi qadir dirhamin la bamba waxon ci jass bu tank gën sa jalba cheikh bamba ne ku jox deram ci gamu mel na ni tewe nga badal tay ramu tewa hunain dalu tewa khaybar dimli ñol mak ca non ya kay lor ihya wa mawlid basir la bamba dalot wax ma bëgg sax bamba ci bamba ne dundal judum rasul day tax dund tax wi am mbolo ya xam ya le do la bamba dalo ci wax ma bëgg sax bamba cheikh bamba ne ku jox deram kuy gamu mel na ni tewe ga bada tayra mu tewe unen delu tewe khaybar dimil jol makka ci non ya kay lor ihya ummul basir la bamba waxon ca jasbu nema tuba tayba sax bamba.

Anda benta bijinan, jana manga agrabu sahti mam, besbukiye di musulu khabiye rotfi mam, yom al khiyam ga ile la nikay tufe, ile jirab nyari jiko ka sufe, kwedili, nge yir hadisi yonen konte, nge jislu taksa kholdu wanen, yal nubur yal yirim dare ine tisatur alu. Bunu am areini yalla no bur yalla yeram dareini te sutural no bunu am areini sey mozad ne deuguma wax la mbot yi laylatul qadr sey mozad ne ma wax la mbot yi xew ci laylatul qadr la dalé terté ba ci mat il fajar sey mozad ne ma wax la mbor yay xew ci laylatul qadr la dalé terté ba ci man il fajar dari musad na deglul ma wax la mbor yay xew ci laylatul qadr la dalé terté ba ci man il fajar yala ni khairun min alf shahr mo gën ju ne wër lolu doyna bayré bur yalla né tanasul malaika waruhu fiha gi gudé am baraka sëri musa né kéro malaika yépé wacc ak jibrilu fanan ci adina dinaaw jëmbélu gudi kéro jibril tuddu tahiru ñu soppi mikailu nako shakiru ñu japp asrafila tudde rakiwu yalla ni asraila desse isamiwu ngir su ñewon suuf ruuy dal di faatu motax ba moy des asamaawu ndaw yaatu kero bu yalla jox na lan juroomi parasol ñu indi adina tide su ko reusel be parasol modi liwawulam bi mom lay xara ñol nak yow ma jindi be parasol modi liwawul maghfira balay liwawul rahmati nak sutura balay ñu ci dik liwawul karami kuma tim nga am karama amay jeremi ñu fab li wawul am ni sam passam ma digante mul ko malako ñep ni waw kuma tim nga seru mustafa yowmal khiyam tam ci bi parasala matani kam kero ak la jibril fi rek jinne laf ya timale adina melni raya jibrilu dal fam li wawul maghfira sam ci ko madinatul munawwara leeram nga tim khabru rasulullahi malaaki yep di sujood lillahi bur yalla dal di sujood jox yenen ba mo sinana jegal na tay san ba jibrilu dal fam li waaw rahmatin sam ci ko kaaba to bi rahmatin ñu dal di tur yermande mbolem dunya malaake sabal di far yu ban yo jibrilu dal fam li wawul karmi aj ko ci jowa ji mutim doomi adami malaake yep wacc tabriw yo wasal karamay ci ngeen ji sufi xewal yi ak wërseug yi dal di bawan ci doomi adami mbiri sawan bi isni rabbil alamin ba fajar maslamati ñu dalu di sabar yalla ne len da ngeen def ak wa dunya ñu ne ko ful yu bax ya far yu bon ya wa jufal ab jibrilu ful salab ga ci turu tahiro guddeg magal ga ku ñu fekk ngay sekkar ñu boole ak saaku mu fajj so aajo tuddi abdul khadiru ku ñu fekk ngay ru ko ñu wan la raakiwu mu ful saraka ya nga si gey safi kuñ fekk ngay nalaw ci bir magal ga du teñu fay la genn walu guddiga
yalla ne len gudi gu ñoma xol len ngir soppelen junne bi dundi xolin xolin bu ñoma ramu junne junni ngir laylatul qadar ñangaari sanni ni mustafa gene ci mbolam jaami la laylatul qadar kewe ci gudi ni xéti yonen gëné ci mbolam xéedi la wéru koor gëné ci mbolam wéri taxawluna seri musa ne taxawluna li do aji magal letul khadar bada ko fagul yoolu gëné wér am ko genn gudi la yalla wax doyna bu len ko yoddi yalla ne xey

0: am ko genn guddii la yalla wax doyna bu len ko yoddi yalla ni khairun min al-bishar wa rasko nalaw li usni khairi dari masad ne ma del wax guddii gu mag mag go xamni gi waju ko magal mag kerek ba Musa di wax ak boromam guddi kerek la faw xane moromam seri Musa ne ma dal wax guddi gu mag mag go xamni gi waju ko magal mag kerek ba Musa di wax ak boromam guddi kerek la faw xane moromam ni tej juroom la ci digew tabaski modi guddig magal ga doono shaki ke hun nisil ikhdati mam la bamba waxon ci way wam ma ko yer ci nday ba serigne Musa ne ben panam digila Musa gaday dem tori sina dug xel way lay lay ci karna sabal na borom war na ñeen fukki fan gisul borom am wor na gudi nit ak grom la leer gay jolle di tambale melax mu jog di julli bu yalla jox ko fa jinne maqama gudi kerek bolé jinne karama gudi kerek la tambale waxante téméri jinne ba nit ak ñananti bu yalla na ko ñamel lan tare ni khatal ta nafsa ray nga nit farel ni bu yalla na ko ñamel lan tare ni khatal ta nafsa ray nga nit farel ni kerek bu yalla na ko ñamel lan tare ni khatal ta nafsa ray nga nit farel ni bu di kerek la tambale waxante téméri jinne ba ñanan tu pri lay ke yalla tubal na la la jik wax bur na ko jigal na la inni stafaytuka tatan na la yaay wax fa diwan lo sop may na la dunya ga far Musa kalam la yigudi karok lay wax batay lilay mo jox alwam ya jox tawret muy dem ci yalla yi del ci melni sarwet dama la Musa sax ba tori sina ñen fukki fan ci daraje yasina motax ku magal bes ba ba nga wor ko am daraje ñen fukki yonen wor ko ñen fukki fan li yalla tin mama dama li mu balak yi ci jot ab yoloma waju ko magal war ko bole mbodi ñen fukki goor sa bayin mom bote ñen fukki an isiri yaqoba gumba ko magal bes ba jot ca yor ba mom la digal sa pal ba ibrahima ndax nu nak ak musa wa ibrahima sey musa ne deuguma wax la mboti yow ma rafa ak yow ma tarwiyati yi nga xamé fa mo di juroom ñet ak juroom ñananta ciawa tabaski yoy bes dum leunt balé dama balé dawa kirok le sen leer janon ni sawa kirok la dama taxaw farafa awa taxaw safa ñu seenante kafa kerek la awa ben ba far sor xol ya adama tëb ñu dajal leer ya jolli motax ba digënde safa ak marwa ak kër ya dañ koy wax musul marwa seri musa ne ma dal wax ya xew ci yow marafa bañ diko wor diko magal nga dalé fa ñena gudi karam la turondo wa musa aga ci yalla ci la taggo musa al yawm akmaltu la wax yonen ba kero bisu arafa modi besu ba ñena kero le yalla
1: musa
0: ya ci al qur'an mak fi lu gayra ya kero sa ba yep be kudu sidi hu mon lu yakul wañi ku gayu kero la yenen dik dem ajmaka dem arafa musdalifa koram ga sori musa ne kero jibril ñu no wasare niti ju ni ci laf gudi kero ni des ma yoni bolef nama niti ju ni malaka ku nekk yoon niti juni yu naaka ci xeeti yirmaa dañu yokk xeet yi te ñu ngi màggal bés bi am ci weer wi moo tax ba xeetu
2: a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim wa in ya'udhuha bika wizrataha min ash-shaytan ar-rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun.

ولي قاد إخلاصا بي قد مها تحوي ولدت قديما في امتداه محمدا

رسول من به لسوانا ساق ذا سلم وسفي ودادي لربي والمقفى.

xet gi rek mo soppiku way tiaf ko ga ak melokanu soppiku ndax lako soppi dendewut ak mom su fekke lako soppi dafa dend ak mom nak lu melni li de ci wetu ndokh mi da de ci buntu ndokh mi su boba su soppe ndokh ma tiaf ka ga wala couleur ba ndokh ma day yak ken dootuk meuna jefliko su sotte xet ga dong nak mom dañ koy jéggel ba tay bu fekke nak lako soppi da dugg da de ci bir mom su ba lool ken waxatu ko mom ko wa ndokh ma day yak non mako waxe ci med non lay doone ci leneen lu am xet ta du med wala lu ma don lu melne ndox mo xam dafa nek ci wet ay garab yu am xet garab yi fleur wala dara xetu garab ya di jeexetal ci ndox ma batay non lay deme su fekke xet ga mo soppiku jegal nañ ko su deme nak ba ndox lola jaxaso ndox ma ba tiaf ka ndox ma soppiku wala melokan ndox ma suba ndox ma day yak wala sax la ko soppi da nek ci kaw ndox ma lu melne luñ ci soti la mu ne ci kaw te jallutu bi lu melne ak diw wala gares wala yu mel non nga xane ma nga ci kaw ndox nga ne jallu te bir waye ma nga ci kaw su fekke da soppi xet ga rek waye ndox mo soppi ku ndox mo batay jegal nañ ko waye nak bu fekke ciof ga la soppi wala ñam wa su bo wa da nga xamne ndox mo yakuna lolu man nga ci japp misal ndox mo xamne da den deg lu am xet ma ndox mo xamne bi jël ndox bo xamne day den ak ay bitel iwil wala may den ak diw wala dara den gi mi den ak ñom dem ba tax ndox ma di am lu mi xegn su bo baye dañ koy jegal bu fekke ciof ga soppi ku ak xet kon yoyep moy bu fekke da deuk da den wax ma wala sax li khalita aw bi raihati khatirani wi'a musafir moy bu ñeuk ñi nga xamne dañ daan dox ci alli dañ gaddu ay saag dañ am mbiruñ daan gaddu di ci def ndox ay der wala mel non daan liw ci bir gadron daan def gadron ngir bu meuna sam ndox mi su fekke lola da soppi xet ga da soppi ndox ma su boba jéggel nañ ko su fekke da soppi ciofka ga nak ak xet ak melokan su ba ndox ma day yaa bu fekke la soppi ndox ma da juddo ci ndox ma batay da juddo ci ndox ma batay du yak ndox lu juddo ci ndox ma la misal jeun wala yi nga xamne yep ci ndox lay juddo wala mbala mbay yu werta yoy nga xamne da nek ci ndox yoy lu mu yag ci ndox wala lu beuri ci ndox du tax ndox ma du te ndox ma bax ku ko bëgg laabo man nga ko laab man nga ci laab man nga ci japp wala nga sangu ci farata wala yu mel non jeun niko non waye nak su fekke mbala mbay gogoy tamit même buñ ko jëlé won ci menen ndox ñu duwel ko ci ndox mi du yak ndox mi niko non jeen yi nek ci biir ndox mi du yak ndox waye nak mbala mbay yoy nek ci ndox mi suñ ko boole won ak ndox mi togg ko bu ba day yak ndox ma niko non jeen yi nek ci ndox mi du yak ndox waye suñ ko boole won ak ndox mi togg wala menen day yak day muju ndox mi day muju yak mo xam da wax na wal ma'u in yutbah wa fi wal ma'u in yutbah wa fihi tuhlabu fa salbuhu itlaqu khad awjabu kon ndox mi day muju yak ndax jaxaso guñ ko jaxaso ndox ma waxna ne li juddo ci ndox du yak ndox comme jeun ak mbala bay mu dess nak li juddo ci ndox ndax day yak ndox wala deet lol bo xamé melne ne waxuñ ci lu yaatu waya amna ñu ne day yak ndox manante li juddo ci ndox moy lu melne jeun yi nga xamne day juddo ci ndox du yak ndox waye lay juddo ci jeun lu melne ay dem alla yami defaru ci ndox maak tour fekke day tour jeun day tour ndox yaagi mel non ya joge ci jeun wa di takal ndox ma ndax lol day yak ndoxam deet ko ñu ali al ujuhuri ci mazhab malik di kenn ci bo xamne malik yi nekkon egypte neena lolu day yak ndox fa warada al fatwa an al ujuhuri bi darr khur samak al buhuri moy li joge ci jeun bu yaqé ndox ma subhanahu wa ta'ala kon li juddo ci ndox du yak ndox même bu beure ci ndox ma jeun ndox mi def ay jeun du yak ndox ma wala sax la soppi ndox ma la waral ndox ma soppi ko moy fami sax ndox ma fami dajalo suuf sa wala xorom sa wala mel non wala kew ba wala ban ba mo soppi ndox ma ba tay du yak ndox bi fami sax du yak ndox waxna fi legi ne ndox mo xam dañ ko dajale ci ab lay ma def nako jefandiko lay boy toy toy yoy di nek ci garab yi wala ci mur yi wala ci kaw seng yi bu fajar ge bo ci dajale won am ci satara man nga ko jappo donte dafa soppi ku fam dajé su bo dañ koy jéggelé ndax dañ koy jappé rek né da soppi ku ci la fam sax su fekk na ko dajé ci kaw seng xoma gi sopp ko wala xobi garab yi ko dajale xako sopp wala jegal nañ sopp gog bu de ci ablay diko non ndox mi fami sax ca tien ba wala ca deg wala na sax gam fa sax bu fa soppi ko batay dañ koy jegal wala sax dañ ca sanni dara ta lañ ca sanni di xorom wala suuf fekk dañu jël xorom sanni ko ca wala ñu ci bu suuf sanni ko ca su bobaye ndox ma day continuer bax donte xalel nak neena
wal arjahu salbu bil milh wa fil ittifaq ala salbi bihi in suni'a taraddud moy fekke xorom li gëna wër moy fekke xam nga xorom da am ay xaju bari borom xam nga ci téré dañuy tuddu ba ñent xéet xorom amna da la wax xaram so xamne ci geejgi la joge nga xamne manam ndox mi mo four daali way xorom ci juddo ci xorom so suñ ko jëlone soti ko ci ndox du yaq ndox am xorom so xamne ciosan li ci ay garab lay joge xorom so dañ koy jappé comme ñam rek suñ ko défé ci am ndox mëna yaq ndox mi am xorom so xamne xeyna day joge ci ay doj am xorom so xam ci souf lay joge budé beul depo nañ ci buñ ko défé ci ndox du yaq budé bi nak ci dess xeyna yu wuté amna ci kon suñ ko jëlaté def ko ci ndox budé nekul luñ liggéey lo xam dañ ko toggaat wala ñu défarat ko ndox ma day yaq su fekké nak xorom so xamné xorom su geej wala dara mom suba du yaq ndox mom xalé waxna aw bima turuhin fihi walaw qasdan min turabin aw milhin bu fekké nak niku nonu ndox mi da soppiku ta la kay soppi di luñu aaje wo ci sam ndox ma wala muy luñu aaje wo ngir yewenal ndox ma lolu mu mujj soppi ndox ma su boba ba tay dañuy yeggele soppiku ga ten bi nga xamne dañ ci lonk ay baak li ci tank mu dem ba baagi takal ndox mi su boba takka gogum mu takka dañ koy jéggelé niki nonu deg bi nga xamne dañ tak dañ ci tank ndox wala yu mel nonu wala sax man nga ci déggalé ci wo yi nga xamne moy ci la ndox mi jaar di dem ci nit ñi xoma gi ci nekk ak yu mel nonu su fekke da dem ba soppi ndox ma jéggelé nañ ko fofu nak ñetti waxan ci ñi dañ ne dañ koy jéggelé amut lenn ñu ci sét ñi duñ ko jéggelé ñi ne bu fekke yaqko ga da feus ba nga xol xamne ni mom soppi ko na carrément su boba dañ koy jéggelé su fekke nak oyef na su boba nak maam su fekke manam soppi ko da feus ndox ma day yaq su fekke oyef na nak jéggel nañ wa musluhul ma'i idha ma ghayyara nafabn marzuqin bidhaka darara wa haksuhum nul haaji wa ibn rusdi fasala salikan sabila rusdi in kana dha taghyir fihi bayna darra wala darra wa illa falyu'adda hina moy su fekke yaqku ga leer na nañ nga xamna xol ndox mi xamna soppi ko na su boba ndox ma yaqku na su fekke nak soppi ko ga fasud lol su boba jegal nañ kon lol moy li wer moy li bam ka fawna wal khulfu fi muslihihi kadabghi asahhu ma khaffa minhu mulqi lo xamne oyef na ci soppi ko ga su boba rañ ko jegalé kon moy ndox mom man nga ci jappé tien bi nga xamné it wala deg bi nga xamné xobi garab dañ ci dugg wala suuf si wala ay bant wala dara ba mujj soppi ko fofu dañ nan su fekke lolu ci dugg mucc ci da jafé ala manam amul luñ ko teje wala danaka def nañ luñ mën di def waye dal da cey dugg wala sax matière biñ ko liggé dafa am ay bant wala dara ñuy rosu dugg ci tien bi su ba bu yaqé ndox ma dañ koy jéggelé waaw su fekke nak manes nako tej ba ndox du ci dugg ba dara du ko soppi su boba nak bu ko soppi soppi ga fessé su ba dañ nan ndox ma day yaq lol nak djegalé giñ ci djegalé ñene ci Allah bak ni ci rew tax ñe ci bokk yam mo tax xane wal azharu fi bi'ri bariyati bihi mal jawas akit benen masala bo xamne mi ngi ci muxtasa xale mi wa fi ja'al al mukhalit al muwafiq kal mukhalif al nazar moy ndox mo xamne lenen lu nuru ndox mo jaxaso mom ta du ndox waye lola dafa dem ba xet ga dañ tiaf ko ga dañ mu mujj yor melokan ndox fofu mo ne su fekke da dem ba jaxaso ndox ma ndax dañ koy jéggelé wala duñ koy jéggelé soa nazar amna wuté mo roxa dañ ci jox misal ne am tour ndox ma sé ko misal ci cadre jéggi ci cadre am tour ndox mo xamné dafa taajé lu yag ngalé lu euf ko mu dem ba xet ga dañ dem ba melokan tour ndox ma dañ lolou buñ ko jélé won bolé ko akum ndox ndax day yak ndox ma wala duko yak ñi ne duñ ko yak ñi ne duko yak ndax su boba melokan wa taxoon ñu sobeyal ko ak la ca nekkon suba day dañ niko non ndox mo xamne da jaar ci ak gimiñ ta lo su nga xamay ndox mi nga xamne wa tathir bima in ju'ila fil fami qawlan man ndox mo xam da jaar ci gimiñ lolou man nga ko misal ci ki nga xamne da doon mank ci gimiñam gi di yab ci satala gi wala ci pot bi ndox momu tamit su fekke lor ya yaqku ndox ma ma fessu ci fessu ndox ma def nako jappo su fekke nak dem na ba lor ya fencé wala mel nonu su ba ndox ma dañ koy tour wala duñ ko sañe jappo ba ma nga ci jëf misal bu ñëk da nga rangiss dongay buñu démé ci ab robiné bu tej dañ koy mank ndox mi genn
li ngay mank ci sa gimiñ diko yab ci satala gi di ci dajale lo jappo su fekke ndox mi jaar gimi jaar ci sa bir gimiñ gi lor yi da ci jallale ba beuri ci su boba nak dañ koy jéggel fofu nak dañ nan fekke beuri na lol ndox mi mom beuri na jéggel nañ fekke ndox mu neew la nak mom bu ca lor ye nekké dañ koy japp ndox mu yaq kon lolou moy kon li moy ndox yi nga xamné xéeti ndox la yo xamné xalel tuddina len moy ndox benn bu ci nek nak ndox mu lab la mëna labalé man na ci jappo man na ci sango farata man na ci yëkëté am atep toj bu nek ci yéré té kenn sibuko mu ñëw ci ndox yi nga xamné dañ ko sib nak commencé ko ci ndox mo xamné dañ ko jëfëndiko ba nopi bu ko jëfëndiko wat ukuri ma'un mustahmalun fi hadasin wa fi ghayrihi taraddudun ndox mo xamné dañ ko jëfëndiko ci yëkëti am toj ba nopi bu ko jëfëndiko wat dañ ko sib fofu nak khalil da ci teunk waye masalé boko fecce man nga ci guéné ñaar fukki anam ak juroom ndax xalé da wax né sim nañ ndox muñ jëfëndiko ci am toj soko bëggé jëfëndiko ci leneen luddul toj nak taraddudum toj moy boko bëggé jëfëndiko ci japp wala bëggé jëfëndiko ko ci sangoor yi mënon loolu li mëna amé moy ndox mom benn ci juroomi anam nga ko mëna jëfëndiko benn ci juroomi anam nga jëfëndiko ko ci yëkëtim toj manam japp wala nga jëfëndiko ko ci yëkëti atef sobe mbum bi da taxon sobe medina sobe sa bu ko labal raxasi ci ndox momu mako do raxasi fekk dekk nako wala dama ci dama ko timé ci bir ndoxam dama fekk ndoxam mu taaje ba raxas ko ci bir wala ndox momu dama ko jëfëndiko ci japp muñ sop wala ma jëfëndiko ko ci jappum sunna japp muñ sop lu melni japp ngir siyaré ji waju bax wala mel non wala jappum sunna yu mel non wala ma jëfëndiko ko ci aada juroomi anam yi rek ci lañu jëfëndiko ndox yëkëtim toj moy lu melni nit ki da doon japp dekk ndox mom doon jappé wala mu fekk ndox mu taaji mu japp ci bir wala nit ki da doon yëkëti am toj dekk ndox ma wala mu fekk ndox mu taaji mu yëkëti am toj ci bir mam la mu yëkëti atef sobe wala ndox mo xamne dañ ko dañ ca jappo jappum sunna wala ndox mo xamne dañ ca jappo jappum sop wala ndox mo xamne dañ ci jëfëndiko ci aada aada buñ ko waxe moy raxas kudd wa raxas ay bol wala yé mel non juroomi anam yi rek mo ci am juroomi anam yi sa bo ci jëfëndiko ndox ba ko jëfëndiko wat ben ci juroomi anam yi rek nga ko mëna jëfëndiko wat kon su bo ñëw ci kër gi da nga nan 5 fois 5 kon da lay jox 25 mu juroom ñaar fukk anam ak juroom yi nga xamne xeyna xalil da ko junjju way leeru moy ndox mi soko jëfëndiko ci yëkëti am toj dama japp dekk ndox mi soppi ku wul ma bëgg ci jappat wala ma yëkëti atef sobe bi taxon sama yéré bi dekk ndox ma wala ma dekk duwol ko ci bi ndox ba nopp ndox mom ma bëgg ci yëkëti ko yëkëti wat atef sobe wala atef su bo wa fu mën di doon ñaar fukk anam ak juroom xamna boko waxe ni ci wax day leer waye buñ koy jang ci xel dañ koy tombe comme ni nga xane no la ko tombe ni moy juroomi anam yi moy hadas juroomi anam hadas yi ne lay deme boko jëfëndiko ci hadas man nga ko jëfëndiko war ci hadas wala nga jëfëndiko war ci khabas wala nga jëfëndiko war ci sunna wala nga jëfëndiko war ci mustahab wala nga jëfëndiko war ci aada soko jëfëndiko ci hukum khabas man nga ko jëfëndiko war ci hadas man nga ko jëfëndiko war ci hukum khabas man nga ko jëfëndiko war ci sunna man nga ko jëfëndiko war ci mustahab man nga ko jëfëndiko war ci aada soko jëfëndiko war ci sunna mën nga ko jëfëndiko war ci hadas mën nga ko jëfëndiko war ci hukum khabas mën nga ko jëfëndiko war ci sunna mën nga ko jëfëndiko war ci mustahab mën nga ko jëfëndiko war ci aada soko jëfëndiko war ci mustahab mën nga ko jëfëndiko war ci hadas jëfëndiko war ci khabas bam nek nono boko jëfëndiko ci aada moy bo ci raxasse te soppi ko wut wala raxasse bol wala dina non mën nga ci defaat ci yépp muy ñaar fukki anam ak juroom ndax nim do la ñaar fukki anam juroom moy ndox mi dama ko jëfëndiko ci hadas wolbitiko jëfëndiko war ko ci hadas jëfëndiko war ci khabas jëfëndiko war ci sunna jëfëndiko war ci mustahaba jëfëndiko war ci aada wala ma jëfëndiko ko ci khabas wolbitiko war jëfëndiko war ci khabas wala ma jëfëndiko war ci hadas wala ma jëfëndiko war ko ci sunna wala ma jëfëndiko war ko ci mustahaba wala ma jëfëndiko war ci aada wala ma jëfëndiko ci mustahab moy japp mu sopp bako jëfëndiko ci yëkëtim toj bako jëfëndiko ci dindi sobe wala bako jëfëndiko ci japp wala bako jëfëndiko ci raxas wala togg ñaar fukk anam ak juroom yi nak benn bu ci nek dafa am att su fekke dama ko jëfëndiko ci yëkëti am toj suma ko bëggee jëfëndiko waat ci yëkëti am toj sim nañ ko suma ko bëggee jëfëndiko waat ci yëkëti atef sobe sim nañ ko suma ko bëggee jëfëndiko waat ci njappum sunna sim nañ ko suma ko bëggee jëfëndiko waat ci mustahab sim nañ ko suma ko bëggee jëfëndiko waat ci aada dagan na suma ko jëfëndiko ci yëkëti atef sobe suma ko bëggee jëfëndiko waat ci am hadas moy njapp mu ci bëggee jàppaat sim nañ ko suma ko bëggee jëfëndiko waat ci yëkëti atef sobe bi taxasam yéré bi sim nañ ko suma ko bëggee jëfëndiko waat ci njappum sunna sim nañ ko suma ko bëggee jëfëndiko waat ci njappum sop sim nañ ko su ko bëgg jëfëndiko ci aada daga na da moy togg wala raxas wala mel non
suma ko jëfëndiko ci sunna ñappum sunna suma ko bëgg jëfëndiko wat yëk ci am toj taraddud suma ko bëgg jëfëndiko wat ci hukmu khabas taraddud suma ko bëgg jëfëndiko wat ci sunna taraddud suma ko bëgg jëfëndiko wat ci mustahab taraddud bu ko bëgg jëfëndiko wat ci aada dagan niko nonu la wax ci mustahab suma ko jëfëndiko wat ci ñappum sopp ndox mom ma bëgg ko jëfëndiko wat ci yëk ci am toj wala bëgg ko jëfëndiko wat ci yëk ci ataf sobe wala bëgg ko jëfëndiko wat ci ñappum sunna wala bëgg ko jëfëndiko wat ci mustahab taraddud suma ko bëgg jëfëndiko wat ci aada dagan suma ko jëfëndiko ci aada nak man la ko jëfëndiko ci juroom yi yépp maam ci yépp bu ko défé muy lu dagan amul ci muy ñaar fi anam ak juroom yo xamné soko sétanté da ngay gis né non lay démé ñent yu ñëk yi sib nañ ko yeneen ñent yi mom itam sib nañ ko ñi xawlaar yeneen juroom ñatt yi moy amna taraddud juroom ñent yi ci dess dagan na kon ñaar fi anam juroom ba xam bañu ko tënk ci ay bëy dafa wone مستحمل في حدث أو غيره 25 لدى تحريره مستحمل في حدث أو جنسه في النجس والمسنون والنبقله واختلفوا فيما به ينفى القبص هل سائغ في كلها أو كالحدث وما به المسنون والندب فعل في فعلها به التردد نقل وما به غسل الإناء لا يكره هو بها وهي به لا تكره في 4 كره وفي 8 تردد و4 خولان وينتفي الكره ب 9 وانتهت 25 هنالك اتت مو ñaar fuk anam ak juroom yi nga xane waxnako kon dox muñ jëfëndiko ñaar fuk anam ak juroom yi mo ci nek fi 4 kurhun wa 4 khawlan 8 taraddud 9 jaayisa muy juroom ñenti anam yi mënon kon yoy mo ci nek kon lool moy masala mi ñëk ci ndox yi nga xane dañ ko sip moy ndox mo xamne jëfëndiko nañ ko japp ci dekk ko wala ma japp ci biir ndox ma bu ko japp war wala mënon bobo ci ndëk ak ndox mo xamne da tout dafa new lu melni satal ak ndox ci kuy bëgga japp wala soom ndox ci kuy bëgga sang farat sobe dugg ci soppi wu way sirun ka ayn yati wudu in wa ghuslin bi najasin lam yughayyir su boba ndox mo sip nañ ko jëfëndiko ko sip nak bu mako waxe liñ ci jublu moy bu fekke am nga menen mudun mom nga baye fa moma di jeufandiko mi la wax way bu fekke mom do nga mo fi nek ken sibatu fekke rumene baangi xelli baaj bi amna ndox nga baye ko fi di jeufandiko ndox mi nga xamne sobe dessé duggu to soppi ko lañ koy sip way bu fekke mom do nga mo fi sax ken sibatu wa kon mayo wala ndox mo xamne xaj da ca xap ndox mo xamne xaj da ca nan xap ca xap buñ ko xam moy da ca yingal lamiñ wa su fekkon da ca seug nan ca dong ken duko sip bu fekkon do tay dugal ab tankam wala ay loxo wala dara ba tay kenn duko sip waye dal ba lañu sip ndox ma faaw ndox xajj bi da tay dugal aw lamiñ bu nop xat te yeengal ci lamiñ lo até bobu na xajj do nga la soxal leneen lu dul xajj su ca nané wala muy mbam xow wala man doon du tax ñu sip ko kon dañ lay waxat lañ waxon ci ñëlbeen nga waxon nané até desiti ndox yi bayima des na ko ma la jëfëni waxon na ko ci ñëlbeen nga aw kana su'ra bahimati aw haidin aw junubin aw fadhtu harji